0: DJ Frankie. You are currently tuned in sa GV99.9, Your Good Vibes. My name is DJ Frankie. Sa aking programa pa rin, Good Vibes Morning. At sasamahan ko kayo up until 9 a.m. Siyempre, kasama rin natin ngayong umaga, DJ Joey Boy, Good Vibes Morning.
1: Good Vibes Morning, DJ Frankie. At sa mga vibes natin na nakatutok ngayon, magandang morning. Wala na naman silang pasok, DJ Frankie. Uh-oh. Sana all
0: natutulog. But anyway, pinabati ko rin yung mga nakikinig sa atin sa ating online streaming platform na GV999.live. Ay, pwede kayo itong mag-live chat kung gusto niyo lang. And anyway, today is, it's a Wednesday morning. It's really gloomy. I wouldn't say it's a beautiful morning kasi lahat tayo ay nakantok. But there are still things na we can notice. For example, Little Joyce, nagising ka today or may narinig kang chirping ng birds, ay those are little joys na we can notice para naman ma-boost up yung day natin. Kasi lately, para mga sad girl, sad boy moments yung ating mga ka-vibes dahil nga yung lagay ng panahon. Pero other than that, DJ Joey Boy, ang Batangas daw nasa red and orange rainfall warning. Kamusta ang weather natin, DJ Joey Boy?
1: Oo, din nga sa Batangas City habang tayo ay nagbo-broadcast ngayon, DJ Frankie, ako ay naglalakad-lakad at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ayon nga ho sa heavy rainfall warning 20 ng Pag-asa, nilabas kaninang alas 5 ng madaling araw ay nasa red warning level nga po ang ilang bahagi ng Batangas. Yan ho ay ang Nasugbu, Lian, Kalatagan, Balayan at Tuwi.
0: Yes, DJ Joey. Now, wait ulit natin mga ka-vibes si DJ Joey Boy. At other than habagat, patuloy pa rin pong ginabantayan ang Tropical Depression Neneng na lumalakas na ngayon. And other than that, ay kumikilos ito pagkanduran sa bilis na 15 kilometers per hour habang patuloy naman nakaapekto ang habagat sa Luzon at Visayas. So, yan na mga ka-vibes, no? Nagbabahaan na, nag-evacuate na yung mga tao. Pero ito nga, sabi kanina na sa ating balitaan, nasa mahigit 13,000 na flood control projects ang sinusuri ng Malacanang. And in the first place, hindi na kailangan suriin kung nagawa ng tama. So, which results to, hindi siya nagawa ng tama. Bakit bumabaha ng ganito? And even here sa Lipa City, ayan, ganun din na nangyari. Hindi naman yan maitatago. Harap-harapan na po sa ating pinapakita or nararamdaman natin firsthand. Ayan na, lumalakas na yung ulan dito and mabubunyag na naman yung mga pandarambong ninyo. At yan mga ka-vibes, no? Yung mga ganyang bagay ay very nakakainis. If you will check yung mga flood control sa Japan, wala pa yun sa halaga yung mga underground tunnel for the flood control sa Japan. It cost, if equivalent sa billion pesos, it just cost a percentage of what we can generate yearly at kung ano yung inaalat yearly sa mga flood control projects. Pero bakit hindi magawa? Kasi Philippines is a rich country, I believe that. And Philippines has a lot of raw materials, raw resources na pwedeng panggawa ng kahit ano dito sa mundo, kahit anong produkto. Kaya nga dito, ginigigil ilagay yung pack silica, di ba? Kasi we have a lot of raw materials. For example, cobalt, nickel, ang dami, raw materials. For example din, yung mga taxes ng tao, those are resources, pero bakit hindi nagagawa ng ayos? Kasi daming kurakot. I believe Philippines is a very rich country. It is badly governed by the people sitting right there. Kaya naman, kung may nakikinig ngayon na mga nakaupo, anong ginagawa nyo? So, ganun. Iimbitahan ko kayo sa aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. Mondays through Fridays para rin makapagsalita. Baka naman may mag-defense sa kanilang mga sarili. Pero mostly, may mga inaabot tayo mga tao na hindi rin na tumatanggap sa ating imbitasyon na makapanayam para lang malaman din ng ating mga ka-vibes. And our heart and our goal is to be information center. Pero nire-reject po ang ating mga sulat para marinig natin ano ba talaga ang nangyayari. But anyway, 13,917 flood control projects all over the Philippines sinusuri ng Malacanang matapos ang malawakang pagbaha. So yun, may kailangan pang suriin para malaman ano ba talaga. And ayon kay Yusek Claire Castro, hinihintay pa daw nila ang datos mula sa DPWH, which is nagpa-pile up na naman yung bagong management ng DPWH. For example, si Secretary Vincenzon nangangarag kasi yung mga iniwan nga ng mandarambong na ito ay nag-pile up na. Tapos yan, baha dito, baha doon. DJ Joey Boy, are you still there? Ulan na.
1: Nandito pa po.
0: Ayan. Hello, DJ Joy. Boy, ano masasabi mo sa sobrang connected lahat? This morning, ang dami nating balitang lumikas, binaha, nag-landslide. So, ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Oo, talaga naman tulad ng sinabi mo kanina, harap-harapan na at kitang-kita na yung mga pinaggagawa ng mga taong nakaupo na hindi ginawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. Panawagan na lamang din sa mga tao na may kakayanan pa na ayusin ang sistema. Abot pa po, may panahon pa. Sabi nga, parang naalala ko DJ Frankie yung napanood ko na parang isang podcast episode na ito na kung sakaling bibigyan ka daw ng 40 million pesos, anong gagawin mo? Ang sagot, aalis na lamang ng bansa dahil hindi niya daw nakikita na sa susunod na 6 years o 12 years o sa generasyong ito, ang Pilipinas ay gaganda.
0: Yes, at ito pa DJ Joey Boy ha. Let's hope na gaganda nga talaga and makikita natin kasi taon-taon yan ang hinohope natin wala namang nangyayari. And shout out na rin sa mga kailangang hindi na tayo nagpapatama direkta ko na po kayong sinasabihan na gawin nyo naman ng ayos yung trabaho nyo, yung marangal, yung may dignidad pa kayong matitira kasi a good leader is a good servant pero kung makaasta kayo hindi naman parang servant ang inyong turing sa mga tao, DJ Joey Boy. And we've seen a lot of things like that. But anyway, regards to that, ay maraming alternative work arrangement and learning modes. So ayan, nabibuild yung mga alternative learning modes or alternative working arrangements. Saan yung mga lugar na yon, DJ Joey Boy, ng mga apektado?
1: Oo, kagabi nga DJ Frankie naglabas ng abiso ang Malacañang kung saan nga po inilipat sa work from home setup at alternative learning modes ang mga eskwelahan. Ito ho ay sa mga probinsya o sa National Capital Region o sa Metro Manila sa bahagi ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, dito sa atin sa Batangas, sa Cavite, Laguna, Rizal, Occidental at Oriental Mindoro. Pero mga ka-vibes, yun pong mga nasa bahagi ng sektor ng disaster preparedness, health services at response at iba pang mga mahalagang serbisyo ng pamahalaan, kayo po ay required pa rin pumasok sa ating mga opisina para po patuloy na maibigay natin yung mga kinakailangang serbisyo ng publiko lalo na sa panahon ngayon. At doon sa mga estudyante ay hindi porke walang pasok ay hindi na tayo mag-aaral dahil sabi nga ay alternative or learning modes daw. So makaka naman nag-send ng module yung mga GC. Yun nga lang DJ Frankie, dito pumapasok yung challenge na yung estudyante ba talaga ang gumagawa kapag mga ganitong alternative learning mode? O baka naman si nanay, si tatay?
0: Baka na-stress si mami ha sa assignment. At mami, huwag na-stress dyan, hindi mo yan assignment. But anyway, i-reiterate lang natin since ito nga may mga nangyayari na alternative working, may mga inililikas, maraming nasawi dahil sa pagyo, hindi po natin sisisi ha yung gobyerno sa natural disaster, sa pag-ulan, hindi po. Pero wag po kayong magsisettle na dahil umulan, kaya bumaha. Marami po kasing tumatanggap na kasi dahil umulan kaya bumaha ng ganito. Huwag po, itaas niyo po ang standard niyo. Umulan, so kailangan maganda yung drainage, maganda yung waste management, maganda yung water systems. So yun lang, naalala lang natin kasi maraming mga ka-vibes din. May nag-message sa akin sa isang araw. Ito sasabihin ko sa inyo mga ka-vibes. Bakit daw galit si DJ Hey Frankie, hindi galit. Gusto ko lang itaas yung level ng standard ng mga Pinoy, ng mga Filipino people kung ano yung deserve nyo. And gusto natin ipangalandakan na harap-harapan po tayong ginaganito. Kung may baha dyan sa inyo, isipin nyo. Tingnan nyo yung breakdown ng budget sa inyong flood control, sa inyong kalsada. Sobra-sobra yan mga kabayan. Sobra-sobra yan. And sa mga research din naman natin, ay nakikita po natin, nakikita natin, hindi po dapat lumulubog ng ganito sa baha. Yung bilyong-bilyong gano'n na budget, hindi po. But anyway, ayan, balik tayo sa mga learning modes. Mga ka-vibes, pagka alternative learning mode, may pasok pa rin yun. Kaso lang sa bahay nyo lang. Tama si DJ Joey Boy kanina. Yung mga mamis natin sa stress. Parang yung mga pinsan ko na mamis, natatawa ko sa group chat namin. Nagsisigawan na daw sila sa bahay dahil ayaw mag-aral. Inaantok pag umuulan. So yun na nga DJ Joey Boy, no? Maraming epekto yung mga ganito. And dati naman sa panahon natin, DJ Joey Boy, feeling ko nga ano na tayo eh, reptile. Crocodile na ano, naglalamoy sa bahay. Dahil ano, kahit umuulan, bumabagyo, may pasok pa rin. Hanggat hindi lumilipad yung mga baka, so papasok pa rin. And ngayon nga kasi, kaya laging, kunwari, umuulan na malakas, hindi ipo-i-cancel ang klase agad. Kasi dati hindi agad yan eh. Bakit? Kasi nga, nagbabahaan na. Paano naman? Paano naman yung mga estudyante? And other than that, angle din dito ang Dole. So, ano yung sabi ng Dole, DJ Joey Boy? Naunahin ang kapakanan ng mga workers. Nasa na yun? Ayun. Sige, DJ Joey Boy, can you tell us more about that? Yung statement ng Dole.
1: Naglabas nga mga ka-vibes ng gabay ang Dole. Ibig sabihin ho niyan ay inaabisuhan ho yung mga employer na unahin muna ang kaligtasan at karapatan ng workers, lalo na ngayong panahon ng sakuna. Hindi ho tayo negosyo na lamang. Nagpaalala nga po ang Dole sa mga employer na unahin ang kaligtasan at karapatan ng mga manggagawa at yung iba pang mga insidente maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Dahil nga ho sa sunod-sunod na serye ng pagbaha at kung ano-anong mga kalamidad, ay kung sakali man pong may imminent danger o agarang banta sa kaligtasan ng manggagawa, kailangan pong magsagawa ang employer ng angkop na hakbang kabilang na ho ang pagsususpende ng operasyon o pagbibigay ng alternative work arrangements kung kinakailangan. Ano po? Yan po ay nilinaw ng Dole na hindi dapat patawan ng parusa o sanksyon ang mga empleyadong hindi makakapasok sa trabaho dahil malinaw ho na mayroong banta sa kanilang kaligtasan. At kung wala hong mas magandang pulisiya ang kumpanya o probisyon sa kanilang collective bargaining agreement, abay pwede naman hong no work no pay kung talagang hindi kayang magbayad o ayaw pasweldohin ng employer ang kanilang empleyado, pwede namang no work no pay. Pero yun pong bibigyan natin ng sanksyon na baka kung sakali may bibigyan agad ng warnings or memo, ay yun po ang hindi dapat. At pinapaalalahan na maging considerate tayo mga employer.
0: Yes, at tao rin ho yung mga yan. Tao rin, lumangoy na nga sa baha. Sinanksyonan mo pa dahil na late. Yung mga ganung bagay, DJ Joey Boy. Yung humanity, pairalin pa rin natin when it comes to our workplace. And if sobrang lakas ng ulan sa lugar, sana meron ding authority na magsabi na or mag-consider siguro another department na yung mga ganon na mag-check on sa NDRRMC or kaya sa mga sa weather agency, sa mga weather bureau na check on that early in the morning before pumasok yung mga workers or have a business continuity plan or BCP na kunwari, ito yung plan B natin kung sakaling magkadedubyo. Yung parang ganon, di ba DJ Joey Boy? I believe that every company has that, yung business continuity plan. In case of napakalakas ng ulan, hindi accessible, mahirap bumiyahe, ano yung gagawin ng isang kumpanya? And it's nice na nag-nudge yung Dole ng ganitong usapin kasi nga most of ating mga ka-vibes, no? Kaya napapagod or nababurnout sa trabaho kasi nga parang hindi sila pinapahalagahan ng mga workers. And if may employers din po nakikinig, asset nyo yan. Asset nyo yung mga workers ninyo and ingatan natin sila. And tulad ng mga pagbaha, bagyo, lindol o kaya public emergencies, ay pagtuunan nyo rin sila ng care, ng TLC, tender loving care. Pwede ba yun, DJ Joey Boy?
1: Pwedeng pwede. At saka siguro panawagan na rin natin DJ Frankie. Kung ikaw mismo empleyado, always remember that you're always replaceable. Kung sa tingin mo ay hindi talaga ligtas sa inyong lugar na pumasok, pumunta sa inyong trabaho,
0: yes,
1: huwag ka nang pumasok. It's okay. Face the sanction. Mas mahalagang ikay buhay kaysa nakapasok ka nga. Ikaw naman ay pagkakapihan doon.
0: Ay parang recently I've encountered yung mga fresh grads na nagwo-work. Parang yun talaga yung focus nila. Parang magpupuyat, mag-OT para sa work. Mas maraming companies dyan. Maraming nagne-negosyo, maraming kumpanya. You have a lot of choice. And huwag tayo magpaka-ano sa isang lugar. Pero i-value natin if na-hire tayo. Pero at the same time, value also yourself. Parang sa mga first responders, ang i-check mo muna yung sarili mo before you can check on others. Kasi you cannot give what you don't have. For example, pagod ka na, nag-OT ka na, nag-OT, and wala ka na maibigay. So, early burnout yan, ano, DJ Joey Boy. And kailangan, tapos, dire-diretso na yan sa mental health. At ayan, pinapaalalahanan natin ang ating mga ka-vibes. Yes, every gising is a blessing, but we also value ourselves, take care of ourselves, our health, yung mga kinakain natin, yung tulog natin. This is the most important thing that we should focus on. If 4 to 5 hours lamang per day, revisit your schedule. Baka you can work on something na maging 6, 7, 8 hours ang tulog mo. Kaya naman, ito o, nag-pop up ulit yung NDRRMC, yung Amber Alerts natin sa phone. Orange warning sa Laguna at Rizal, at nagbabanta pa rin na matinding pag-ulan, pagbaha, pagbuhon ng lupa. Well, other than that, na-distract lang ako din si Joey Boy. Dahil nag-notice siya sa phone ko. But anyway, ayun mga ka-vibes, at iso ngayong umaga. And balik tayo sa working place. DJ Joey Boy, baka may good habits or good practices ka. For example, si boss, pinapa-OT ka, tapos hindi na maganda yung panahon. What can we do about it? Or paano yung work around? Kasi I believe ang proper communication ay the best pa rin. DJ Joey Boy, anong best practice
1: proper communication
0: gawin
1: talaga
0: pag ganun yung sitwasyon?
1: Kapag mga ganyan ang gagawin natin mga ka-vibes, we learn how to negotiate. Kahit boss natin, kahit gaano pa kalaki yan, kahit CEO pa yung kausap mo. Pero as long as you know how to negotiate, makipag-usap, magpipag-negotiate ng deadline at ng task, hindi yung tanggap lang tayo ng tanggap ng trabaho. If we don't know how to do it, or kung kailangan sa tingin natin, kailangan natin ng mas mahaba pang panahon, sabihin natin, ipaalam natin sa ating mga employer o sa ating mga boss. And at the same time, use yung mga tools, lalo na ngayon, napakarami ng mga tools na pwede natin gamitin.
0: Yes, yes.
1: Meron tayong mga project management tools na ginagamit kung saan pwede mong ayusin yung schedule mo for that day, isamahan mo ng mga tasks para at least guided ka sa iyong gagawin for the entire day. At ang mahalaga doon, yung will mo, kasi baka mamaya may schedule ka nga, ang ganda-ganda nga ng schedule mo na pagkasa mo sa isang araw, hindi mo naman sinusunod, ay di wala din.
0: Gigil na.
1: Medyo pumapasok yung pagka-corporate ni DJ Joey Boy bigla. Uh-oh. Ayun. Kaya mga ka-vibes ha, may learn to negotiate. Kapag hindi mo alam at alam o konti lang yung nalalaman mo at kailangan mo pang mag-aral o kailangan mo pang alamin yung mga bagay-bagay, negotiate timeline. Sabihin mo hindi ko po alam. Ay, hindi naman ganun. Kumbaga ay give you more time. And may pag-aaralan ka pa o may hahanapin ka pa. And para hindi kayo ngarag.
0: Yes, at yan DJ Joy Boy, thank you sa iyong advice. Actually mga ka-vibes, nagko-consult din ako sa expertise ni DJ Joey Boy. And thank you, DJ Joey Boy. And pwede pong makipag-negotiate kahit ikaw ay new employee, ganyan. Pero wag naman yung negotiate na pataasin agad ang salary mo. 1 week ka pa lang dyan.
1: Task lang tayo, task.
0: Uh-oh.
1: Deadline, ganun.
0: Thank you yan, DJ Joey Boy. And ngayon, let's look forward na makita na natin ulit ang araw. Noong weekend, DJ Joey Boy, nakita mo ba ang araw?
1: Medyo binanas tayo nung weekend at medyo nakapagpainit ng kaunti. Yun nga lamang, nag-day off lang pala yung ulan din, nag-weekend. At ngayon nga ay may bagyo, si Bagyong Neneng, mga kapibes. Hindi pa naman po siya direktang nakaka-apekto sa ating lugar, pero yun nga ho, ay hinihila ang habag at kaya ho asahan ang mga pag-ulan-ulan. Red, orange ang nilalaro dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, DJ Frankie. Red at orange heavy rainfall levels.
0: Yes, at yan mga ka-vibes, maging updated palagi. And baka kasi may mga luwas kayo or kaya may mga travel na mahaba. So, tingnan natin yung mga abiso sa ating weather. But anyway, 8:23 a.m. on a clock for Nissan, our time. Well, puro ulan na lang din naman. Let's hope for better days, no? DJ Joy Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
1: Oo, naku, batiin ko lang yung mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin ngayong umaga. Magandang morning po sa inyo. Maraming salamat. Tutok lang po kayo sa GV99.9 dahil from time to time tayo po ay magbibigay ng mga updates sa lagay ng panahon, sitwasyon sa ating probinsya at mga updates mula sa ating lokal na pamahalaan. Inaabangan din natin, DJ Frankie, yung situation report na ilalabas ng provincial government ng Batangas.
0: Oh, yes.
1: At once na ma-receive natin yan ay ating ibabalita rin kaagad-agad sa ating mga ka-vibes. At tabayanan po yung mga updates po natin. Tayo po ay from time to time ay nagpo-post din sa ating mga social media accounts, lalo na sa Facebook, GV99.9 FM, at sa ating online streaming kung saan po binabalita ng ating mga DJs yung mga updates na ating nakuha ngayon. And before we end, ay batiin ko lang, DJ Frankie, yung ating mga ka-vibes na kahit umulat umaraw ay tuloy ang suporta sa ating programa. Maraming salamat unang-una na dyan kay Sir Idel Perez, kay Sir Brian, kay Ma'am Lenny, kay Ma'am Maricel ng Pajayas Infinity Ads and Print. At gusto po nilang iparating na bukas po ngayon ang Pajayas Infinity Ads and Print, mga ka-vibes, ha? Kaya kung kailangan nyo po ng mga patarpulin, lalo na ngayong may mga nagsa-celebrate ng birthdays, anniversaries, ayan, at mga monasteries, o kailangan nyo ng mga giveaways, ayan, o baka kayo naghahanap ng mga kumpanya or printing services para sa inyong mga negosyo, ay kumpletong-kumpleto pong maiihiyain at maiibigay sa inyo yan ng Pajayas Infinity Ads and Print. Sila po ay matatagpuan muli dyan sa May Ebro Road sa Kumintang Ibaba, Batangas City. Malapit lang po sila sa Kapitolyo ng Batangas at kaharap po nila ang Philippine Red Cross. O, pag napaibig ka, pwede ka na rin, ay, wala palang pasok ang Red Cross ngayon yata. Baka kasi gustong mag-donate ng dugo.
0: Pero yan, pwede po.
1: Ayan, lalo na tangangailangan din talaga ngayon ng dugo. Totoo. Kailangan prepare din ang katawan pag magdo-donate ng dugo. Ayan, at syempre pa, ay tuloy-tuloy po ang sale, ha, ng Inco Tools Depot Lipa, mga ka-vibes. Naku, ay, alam ko may i-repair ka sa inyong bahay, kaliwat kanan, ang pag-ulan. Naku, ay, baka ang inyong mga bubong ay nagkabutas na, ano, o nalaman ninyo na biglang kailangan nyo pala ng mga waterproof paints. Ay, naku po, at kailangan nyo ng mga tools para dyan. Ang Inco Tools Depot Lipa po ay bukas araw-araw, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dyan po sila matatagpuan sa Barangay Banay Banay sa Lipa City, Batangas. Kompletong-kompleto po sila sa mga power tools, garden tools, farming, industrial, o kahit anong tools na kailangan mo. At ang maganda, sila DJ Frankie, at kapag ikay nanalo ay pwede kang makakamit ng gift certificates at saka mga grinder. Yan. Sila po ay namimigay ng grinder doon. Pero may ano lang, may certain amount. Oh. May ano bang tawag doon? May rules. So punta lang po kayo doon sa kanilang pa inyong makita at malay nyo. Baka kayo makapag-uwi ng brand new Inco Tools Power Grinder. Ayan. At syempre pa, abiso lang din sa ating mga ka-vibes na babiyahe, ha, ay kahit po masama ang panahon dito sa atin, wala pa pong inilalabas na kanselasyon ng travel packages ang Travel Worthy PH. Kaya naman ibig sabihin yan ay yung mga destinations nila ay talagang legit at magandang lugar na pwede niyong puntahan na hindi kayo makaka-experience ng ano, ng disaster. Ganyan. Pero yung mga packages nila, ha, ay pwede niyo pong bisitahin sa kanilang official Facebook page na Travel Worthy PH, o ang kanilang opisina po ay nandiyan sa third floor ng Walter Mart, Calicanto, Batangas City. For all your travel needs, travel worthy PH po ang pwede natin puntahan.
0: Yon. And thank you so much DJ Joey Boy sa pag-share sa amin ng mga iyan. And tangkilikin natin mga ka-vibes, yung mga legit yung mga yan, no? Kasi sa online may mga nakikita tayo hindi legit. So, iya may mga hintilan. Ayan, mag-fact check din tayo. And speaking of legit, marami tayong mga natatanggap sa text message, mga scams and all. May tatawag, hihingi ng OTP. As kunwari mga ka-vibes, ito naririnig ko rin sa kwento ng ating mga kaibigan. Kunwari may tatawag sa inyo, tapos ang tagal nyo mag-usap. Sounds legit, no? Ang galing makipag-usap na nakikipag-usap. And then later on, hiningi sa'yo yung OTP. Wag pong ibibigay ang OTP na yan. Or may sketchy, pinapaklik yung link, wag pong ikiklik ang link. So mga ganyan. Just be aware, informed, and updated mga ka-vibes sa mga ganito kasi magle-level up din yung mga scammers na yan. No? But it's better safe than sorry. And mga ka-vibes, eto na ang ating next song muna. Set Fire to the Rain by Adele. Once again, my name is DJ Frankie. Nakasama natin DJ Joey Boy on the other line. Dito lamang sa GB 99.9. Your good vibes.

na makakasama nyo nga po mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Ay, kamusta kayo? Kamusta tayong lahat? Kamusta so far ang inyong araw? Ngayong araw nga po ay araw na ng Miyerkules. Wednesday po today, August 19, 2026. Ah, ba talaga namang napakabilis? Kamusta po kayong lahat, mga ka-vibes, no? Talaga namang halos mag-iisang buwan na ho tayong inuulan. Eh, kamusta? Sana po lahat ng mga nakikinig ngayon, kayo pong lahat ay nasa maayos po na mga kalalagayan. Opo, nawa po na tayo pong lahat ay makabangon paunti-unti. No, kung tayo po ay binaha, may nasirang parte ng ating mga tahanan, nawa po na makabangon po tayo kaagad-agad, mga ka-vibes, no? Pero sa lahat po ng mga nais pong magpa-shoutout o baka kayo ay may gustong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan. O baka may nais kang kamustahin on air na alam mong apektado ng habagat, ay pwedeng-pwede ho kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At syempre naman, ang ating Facebook page, huwag nyo hong kalimutan, GV99.9FM. Pwedeng-pwede ho kayo dyan na mag-iwan ng inyong mga mensahe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. Pero again, mga ka-vibes, ha, hindi po ito biro. Sana po lahat na mga nakikinig ngayon, ang inyong mga pamilya, nawa po na okay po kayo, no? Malayo po sa kahit anumang mga sakit. Sana po ay ligtas ang lahat, no? Kung kayo man po ay nasa evacuation center o baka may kakilala ho kayo na nasa evacuation center na alam nyong apektadong-apektado ho ng patuloy na pag-ulan, kamustahin nyo naman ho sila, opo. At sa mga ganitong oras, no, masarap hong tumulong, mga ka-vibes. Masarap magpaabot ng ating mga tulong doon ho sa mga labis po na apektado po ng mga pag-ulan. Alam nyo, naalala ko, mga ka-vibes, no, kapag ganito hong maulan, tapos nakikita ko na maraming mga nasa evacuation center, maraming mga nire-rescue, maraming binabaha. Alam nyo, kapag ganito, pag ganoon, oo, tapos ako'y nasa bahay laang, parang feeling ko, kailangan ko maging superhero. Gusto ko'y ano, ako'y tutulong, oo, kahit ako'y lumusong sa baha. Gustong-gusto ko yun, mga ka-vibes. Oo. Sana po, no, yung mga nakikinig din ngayon, sana yung mga nakikinig din ngayon, eh, kapag ho ganito mga nagkakagipitan na, no, wala po tayong maaasahan, kundi po ang isa't isa, nawa po natulungan natin, mga ka-vibes, no? Huwag tayo masyadong ano, selfish. Oo, hindi porket ikaw ay ligtas, ang iyong kapitbahay ay hindi. Hindi mo napapakalma. Naku, kahit ano, kahit ikaw ay galit na galit sa iyong kapitbahay, may tulungi. Tulungan nga ni. Uy, may nabasa akong ganyan, mga ka-vibes. Ay, hindi pala, may napanood ako. Share ko na lang din sa inyo, mga ka-vibes, no? Diba? Ang aga-aga ng kwentuhan natin dito. Kasi nga po, sabi niya, ayaw niya daw makaaway yung kapitbahay niya. Kasi once na nag-away kayo magkapitbahay, nako, forever na daw po kayo magbabangayan. Naniniwala ba kayo doon? Pero syempre, agad mga ka-vibes, no, lahat na mga pag-uusapan natin today ay tumambay na kayo dito sa ating programa. Opo, samahan nyo na po si DJ Honey. Hanggang alauna naman tayo magkakasama-sama. Pero today is the day na talagang may makakasama ho tayo na kampyon. Kampyon talaga pagdating sa kantahan, mga ka-vibes, no? Well, mamaya magpapaturo tayo kung paano kumanta. Pero abangan nyo ho, makakasama natin maya-maya. At syempre, hindi lamang ito ano ha, hindi lamang ito pinagmamalaki ng bansa, syempre. Lalong-lalo na ng Batangas, opo, sa lugar kung saan maraming maliligalig. May makakasama ho tayo mamaya na isang kampyon, mga ka-vibes. Kaya abangan nyo po iyan. Pero for now, mabalik-tugtugan muna tayo. Ito muna si Skastically. Para sa awiting lagi, muli po ito si DJ Honey. Dito po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV99.9.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag

0: Sino ang mas tuso, sino ang mas talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup.
1: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 7 minutes pa makalipas ang alas G's ng umaga, 10:07 in the morning. Ang oras natin po ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre mga ka-vibes, na ito pa rin at sumasa inyo pa rin ang pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Magkakasama-sama tayo mga ka-vibes sa hanggang alauna po ng hapon. Kaya wag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Opo, pag nilipat nyo, pag ginalaw nyo, masisira yan. Well, mga ka-vibes, magandang morning. No? At sana again, lahat ng mga nakikinig ngayon, ang inyong family, ay ligtas na ligtas po kayo. Nasa maayos po kayo na kalagayan. At nawa po na tayo po ay makabangon na po paunti-unti sa atin ho mga pinagdaraanan. Lalong-lalo na po ngayon na tayo po ay inuulan dahil po sa habagat, mga ka-vibes. Pero again ha, mamaya may makakasama ho tayo na isang kampyon. Opo, siya ay ating makakapanayam. Kaya samahan nyo na po si DJ Honey maya-maya. Maya-maya pa pala, oo. Samahan nyo po ako para makilala natin ang isang kampyon na nagdala po ng proud. Nagdala ng proud? Oh, ba't ganun? Ang nakaka-proud, opo, opo, ang isang ipinagmamalaking hindi lamang ng buong Pilipinas, pati na rin ng lalawigan po ng Batangas. O, oh, diba? Dinaladala niya ang pangalan ng Pilipinas sa isang international performance, mga kabais. Pero alam nyo ngayon, hindi mawawala ang ating tanong, kaya mo yan, DJ Honey. Hindi mawawala ang ating tanong of the day. Ang isa sa mahalaga pong usapin ngayon, lalong-lalo na nga po, at inuulan tayo mga ka-vibes, no? Hindi, di ba, sabi na mga matatanda, yung mga siyam-siyam, opo, ngayon hindi na siyam-siyam, eh. 19-19 na po, oo. Kasi nga po, no, yung iba July pa ho, simula inulan. Pero tayo po dito, hindi man tayo sikata ng araw, makulimlim, pagbugso-bugso po ang ulan. Pero syempre mga ka-vibes, mahalaga na pag-usapan ho natin ngayon ang ating tanong of the day. Kasi diba, oo, lahat naman ho tayo naaapektuhan ng malalakas ho na pag-ulan. Tapos yung baha, oy, parte na yan ng ating buhay na dapat ay hindi. Kaya ang tanong ni DJ Honey po ngayon, dapat na ba? Opo, dapat na bang kapag may bagyo, habagat, automatic na suspendido ang lahat ng antas, mga ka-vibes, mula kinder hanggang college po sa klase, mga ka-vibes. Again, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, dapat na bang kapag may bagyo o habagat o sama ng panahon, ay automatic na po, sabihin na natin na kapag suspendido ang klase, ay para na po sa lahat ng antas mula po kindergarten hanggang kolehiyo, mga ka-vibes. No? Mga ka-vibes, itong tanong of the day na po ito ay napulot ko po sa naging sitwasyon po ng mga estudyante sa Manila, opo, sa Metro Manila noong Lunes, kung hindi ako nagkakamali, na libo-libo po mga ka-vibes ang na-stranded sa loob po ng mga universidad sa Maynila, no? Ang suspension, mga ka-vibes, tanghali na. Tanghali na ho, nagsuspend ng klase. Naku, nakakalorki naman talaga iyongan. Diba? Nasana po yung mga paglusong sa mga baha na maaaring magdulot ng mga sakit sa mga estudyante ay atin hong naiwasan. Pero dahil nga po sa kakulangan natin sa preparasyon, 'di ba? Sa pag preparasyon ng mga kabataan, mga ka-vibes, no? ay sana po ay naiwasan natin yung ganitong sitwasyon. Pero mahalaga na pag-usapan natin yan, ha? Ang ating tanong of the day, dapat na ba kapag may bagyo, habagat, sama na panahon, ang suspend dito ng klase ay para sa lahat na po ng antas, mula kinder hanggang college. Ang inyo po mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, ha? 0926-079-8708. At ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. At huwag niyo na rin hong kalimutan na i-like at i-follow at i-share. At syempre naman ang ating online live streaming, huwag niyo ho rin kakalimutan. Ang link po dyan ay nasa ating Facebook page para kahit saan man ho kayong sulok ng Pilipinas ng mundo. Basta kayo po ay may gadget, may cellphone, may internet connection, may data, ay pwedeng-pwede pa rin ho kayong makapakinig sa ating programa, sa ating estasyon. Pero kung kayo ay may mga browser, i-search nyo lamang po gv999.live. Okay? Mga ka-vibes, hintayin ni DJ Honey ang inyong mga kasagutan at sa ating pagbabalik ay makakasama na natin ang ating makakapanayan. Okay, for now, magbalik-tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. Ito muna ang awiting ni Miley Cyrus. Party in the USA. Enjoy the song mga ka-vibes.

0: workings of a woman.
1: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Basing, basing!
6: Oh.
5: Pahay ka, uulan ng bigas.
6: Abay, oo! Para din ako bibili.
5: Pero, nakasako.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitisin.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
13: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami.
14: Baka DJ Honey yan.
13: Baka DJ Honey yan.
15: Baka DJ Honey yan.
8: Baka DJ Honey yarn.
11: DJ Honey.
12: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
16: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
12: Vibes ang oras sa buong Pilipinas, 10:33 ng umaga. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin nga nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na nakakasama nyo hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Pero syempre mga ka-vibes, no, ngayong araw, kanina po ay nabanggit ko sa inyo na tayo po ay may makakasama na isang kampyon. Yes, hindi nyo kinakaya ang ating guest for today, mga ka-vibes. Isang kampyon. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa kanika na lang mga radyo, kung gusto nyo pong makita ang atin pong guest for today, mga ka-vibes, no, magtungo na po kayo sa ating Facebook page, GV99.9 FM. No, at makakasama na natin ngayon. Opo, kaya ngayon binibigyan ko kayo ng oras na magtungo sa ating Facebook page, GV99.9 FM. At baka meron po kayong katanungan maya-maya sa kanya, no? Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang atin naman pong online live streaming ay matatagpuan po yung link para po sa ating online live streaming sa GV99.9 FM. Para kahit saan po kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo, basta po kayo po ay may internet connection at wifi, may gadget, mga ka-vibes, no, mapapakinggan nyo po ang ating programa. Okay? Kaya mga ka-vibes, ngayon po, opo, nakakasama na natin, ipapakilala ko na sa inyo mga ka-vibes, no. Sa mga oras na ito, let's welcome na mga ka-vibes, no, mula po sa bayan ng Rosario, Batangas. Ang ipinagmamalaki hindi lamang po ng Pilipinas, kundi po ng buong lalawigan po ng Batangas. Let's welcome na po, nakakasama na natin sa studio, si Miss Sandara Trillanes. Hello po, Miss Sandara, good morning po.
17: Good morning, DJ Honey.
12: Hello po, magandang morning. Kamusta po so far ang inyong araw ng Miyerkules?
17: Okay naman po. Medyo kulang yung tulog pero okay lang kasi galing akong event po kaninang ano.
12: Pasensya na ako na naistorbo po namin kayo.
17: Hindi naman, DJ Honey. Siyempre, nakablock na to sa schedule.
12: Yes. Pero ngayon pa lamang po, no, unang-una sa lahat, binabati ko po muna kayo ng congratulations po, no, sa napakalaking achievement niyo po, no. Mga ka-vibes, si Miss Sandara po ay nag-perform at naging champion po sa ika-28 po na World Championships of Performing Arts sa Las Vegas, Nevada, USA nitong July 13 hanggang 21 po. At para makilala po ng mga listeners po si Miss Sandara, mga ka-vibes, no, ihahayaan natin na siyang magpakilala ng kanyang sarili. Sino ba si Sandara?
17: And good morning, ka-vibes. Yeah, once again, I'm Sandara Trillanes. I am a singer, I'm a musician, a performer. So, I used to perform as a band dito sa local, sa Batangas.
12: Mm-hmm.
17: And yun, I'm very happy na nabigyan po tayo ng chance to represent the country in WICOPA or the World Championship of Performing Arts.
12: Mm-hmm.
17: Ayun.
12: So, paano po, kailan pa kayo nagsimula sa mundo po ng, taray lakas mga showbiz. Kailan po kayo nag-start, umawit, kailan nyo po

0: sinuportahan talaga ako sa music.
1: Yes. Diba, yan po yung talagang kailangan po sa mundo ng arts, no? Suporta po mula sa magulang.
0: Yes, correct.
1: Pero, syempre, dahil nga po na-share na natin, no, na ikaw po ay nagkampyon sa Wikopa. Oo, Miss Sandara. So, maaari niyo po bang i-share sa amin yung journey po, no, mula po sa pagsisimula niyo sa pagkanta hanggang sa makarating na po kayo sa isang international competition?
0: Ah, okay. Yun nga, as I said earlier, from a kid na yun, sinusuportahan ng parents ko na kumakanta sa church hanggang sa school na hasa din, nagbanda. So, yun po yung mga naging background ko as a singer. Mm-mm. So, I'm very grateful na nung even if nagkaroon ng times na parang hindi ko na parang gustong tumuloy sa pag-awit.
1: Yes.
0: Kasi nga, nagkaroon din ng mga problems sa family. Nagkasakit yung tatay ko. Siyempre, siya yung talagang kasama ko sa mga gig ko. Mm-hmm. Yung tatay ko. Nagkasakit po siya way back 2021. Mm-hmm. So, medyo affected ako noon. Kasi yung sanay ako na laging ang kasama ko, parents ko. Pero yes, for a season of my life, parang lahat, medyo na-down ako that time. So parang I was lost, medyo na-down ako sa journey ko as a musician. So tapos for a season na nag-decide na lang ako na mag-focus na lang ako sa pag-aaral, mag-focus na lang ako sa business namin.
1: Mm-mm.
0: Pero ano, yung door kasi, yung mga opportunities is keeps on opening.
1: Mm-mm.
0: So before WCOPA, like year 2021, nag-open sa akin yung tawag ng tanghalan sa, yes, Showtime. So yun yung first TV competition ko. Kaya that time parang I never nangangarap ka lang na what if mapanood ka din sa TV.
1: Mm-mm.
0: So yun, nangyari siya. And that time sobrang akala ko hindi ako like parang mapapansin doon. Kasi first time, so hindi ako masyado nag-expect. Pero yung first performance ko sa tawag ng tanghalan, nagulat ako kasi standing ovation lahat ng judges. So parang akala mo hindi ka ready, pero parang kaya mo na din pala na makipagsabayan. At that time, hindi na ako masyadong nasa peak ng pagkanta. So pero yun nga, the God is always opening doors for me. And after nun, di man ako nanalo, pero lagi akong tinatawagan for grand dress back. So naka-join din ako sa grand dress back. So ang kabatch ko nun si na Laika Australia, if kilala nyo. Yun. So and mga 2 years yon na medyo pabalik-balik ako sa tawag ng tanghalan until year 2024, nung ang tatay ko nga po ay nagkasakit. So actually yun ay parang first day niya sa dialysis. So nasa emergency kami noon. And pero ano naman, na-treat na siya ng doctor, tapos kailangan daw ng emergency dialysis. Tapos that time tumawag yung friend ko. Nasa hospital ako sa Mediatrix Lipa na uy, may audition dito ng WCOPA. So that time parang hesitant ako kasi syempre yung tatay ko nasa hospital. Pero sabi ko pa, ano, may audition. Dahil nga po ever since, as I told you, na sobrang supportive ng parents ko. So even the time na hindi siya okay, na nasa ER siya, sabi ko, nakakausap naman siya. Sabi ko pa, okay lang ba na mag-audition ako? Kasi medyo malapit lang naman yung Mediatrix sa SM. if our listeners know. So, mga 20 minutes nandun ako. So, pumunta ako doon kahit di ako ready. Buti meron akong pamalit sa car. So, doon ako naghanap ng song, nag-cut. So, everything's like on the spot. So, parang yun nga, parang lagi may nagbubukas na pinto po sa akin kahit parang nagde-decide na ako na ay hindi na ako kakanta or parang mag-focus na lang ako sa ganitong area. So yun po yung journey ko until the 2024 po ako nag-audition. So our competition will be 2025. Pero unfortunately, hindi kasi kami natuloy. So na-cancel yung competition. Nagkaroon po sa America ng problem. Tapos that time, medyo may mga rumors of war nun eh. So parang

0: decided to cancel na lang muna for our safety. And then yun, so from 2024, after 2 years po, this 2026, na tuloy na yung W Copa, finally. Mm-mm. And hindi ko din in-expect na time ko na pala na manalo. Wow. Ayun!
1: Congratulations!
0: Thank you!
1: Pero Miss Andara, no, na-share mo yung journey mo dun sa audition. Mm. No, gano'ng kahirap na may dinadala-dala ka sa loob mo?
0: Oh my gosh!
1: Okay na magkaiyakan tayo
0: yes.
1: dito.
0: Yes, naku, DJ, talagang... kung ibabalikan ko yung emotions na nafe-feel ko noon, sobrang nakakaiyak na hindi ko alam kasi that time po talaga sobrang yun yung time na parang lagi akong nagkakaroon ng mga anxiety kasi yung tatay ko kasi ano, ang hirap niyang pilitin na magpagamot.
1: Mm-mm.
0: So for ilang months nasa bahay lang na hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanya, like very grabe yung mga nangyari na minsan parang nagkakaroon siya ng mga chest pain sa bahay. Mm-hmm. So, matagal yun. So, namamanas na yung tatay ko. So, kaya parang ang hirap mag-focus sa gusto mo kasi parang all of you, kaming family, naka-focus sa kanya kasi nga, yes. syempre nag-aalala. So, yun yung season na ano na sobrang I can say na medyo down talaga ako.
1: Mm-mm.
0: So, actually that time parang hindi na nga talaga po ako kumakante. Meron pa akong studio sa bahay pero hindi ko mahawakan yung mga piano ko, ganyan. So, I think ano talaga parang nawala yung passion ko. Siguro affected ako sa mga nangyayari. So, mahirap po talaga.
1: Yes,
0: I can say talagang mahirap na alam mo nasa ospital yung tatay mo.
1: Yes.
0: Pero parang medyo nakaka-feel ka din na parang selfish ba ako, ganyan. Pero yung sinabi ko kay Papa, pwede ba na mag-audition ako? Sobrang ano lang, grabe yung pagmamahal ng isang tatay na ano, gusto niya pa rin na matupad yung pangarap ng anak niya. Kahit, alam mo yun, nandun siya sa ganung sitwasyon.
1: Mm-mm.
0: So yun.
1: Oh, akala ko makakaya.
0: Pero okay naman ako ngayon na.
1: Akala ko mapapayak natin si Miss Andara. Pero yun nga mga
0: tagal kamay. Na yun eh.
1: Oo nga. Pero again, no, sana sa mga nakikinig ngayon na nawawalan ng pag-asa, no, pagdating sa singing, no, sa art, sana po ay mahanap nyo din yung purpose nyo. So ikaw, Miss Andara, paano mo nahanap yung purpose sa pagkanta? Paano mo nasabi na ito talaga ay para sa akin? Lalong-lalo na, di ba, meron na po ang kaakibat yung pangalan nyo na champion. Hindi lamang dito sa Patimpalak sa Pilipinas, kundi po international.
0: Yeah, actually, yan din yung tinanong sa amin sa US na bakit ka kumakanta.
1: Mm-hmm.
0: So, ang sagot ko ay purpose. Yun, naniniwala kasi ako na hindi naman lahat nabiyayaan ng talent in singing.
1: Mm-mm.
0: So, I see
1: agree.
0: This. So, I see this as a gift. And lahat naman ng regalo na bigay ng Diyos ay may purpose.
1: Mm-mm.
0: So, siguro yung purpose ko as a singer, musician is to, you know, kasi ano to, whenever I sing, ang dami ko pong nakikilala. I got to connect to a lot of people. Dahil sa pagkanta, nagkaroon ako ng maraming kakilala, kaibigan, and kumbaga, hindi siya natatapos sa stage eh. When you go down the stage, or before and after, yung mga makikilala mo sa mga event, and yung mga clients mo, parang eventually, nagiging part din sila ng buhay mo. Yun, yung meron dun na, meron akong mga clients sa iba't ibang bayan na, ngayon parang sobrang close na namin, na parang, alam mo yung, kung magkakaroon ako ng asawa, makukuha ko silang ninang.
1: Okay.
0: Alam mo yung ganun, na you got to connect to people because of your talent. So I think that's one of the purpose ng ginagawa ko.
1: Wow. Sana ko din may talent sa pagkanta. Pero gano'n naman po kahirap yung naging preparation nyo po since dapat po ay 2024 pa, no, yung naging performance nyo po. Paano naman yung naging preparation nyo po na na-move na sa 2026?
0: Mm-mm.
1: Gaano kahirap?
0: Mm-mm. Oo. Mahirap yung preparation kasi yung sinalihan ko kasi sa W Copa, 10 category.
1: Okay.
0: So, it means 10 kanta yun. 10 yung songs na ipe-prepare ko from arrangement, from the costume and all. Siyempre, and kung paano mo execute every song. So, yun, I needed to have arranger. So, yun, buti may banda ako. So, may tumulong sa akin na mag-arrange yun. Shout out sa mga kabanda ko na tumulong sa akin. Tapos, Siyempre, bukod doon, I also enrolled sa mga voice lesson. So, so yung para ma-hone yung skills ko, so I enrolled to Magnify Manila sa Manila. Sa Manila. Magnify Manila sa Ortigas. Yes. Ayan, so, nagkaroon ako ng mga vocal ko. So, you needed, kailangan talaga mag-invest din para gumaling. Ayun, so ano pa ba? Mahirap din kasi meron kasi kaming like solicitation din for the competition. So we need to fund to
1: magastos mag- ba?
0: Oo, magastos
1: kasi pero na ROI naman.
0: Siguro ngayon taon, hopefully, ma-ROI natin.
1: Okay. So, ayun. Ganun kahirap pala,
0: no? Financially, tapos yun nga yung preparation din po sa skills. Yun.
1: Hay nako, Miss Andara. Pero syempre, no, kanina pa natin pinag-uusapan yung talent mo sa pag-awit. No? Paano ba tayo paniniwalaan ng ating mga ka-vibes? Kung hindi mo kami bibigyan ng sample, kung hindi ka namin pag-perform, ano, performanin dito live sa atin pong programa. Kaya mga ka-vibes, no, let's welcome pa rin. Huwag na nating patagalin mga ka-vibes, no. Bibigyan po tayo ng sample ni Miss Sandara. Eh, bibigyan na natin ng stage kay Miss Sandara. Ito na mga ka-vibes.

0: wala akong masabi. Wala akong masabi, Miss Sandara, no? Talagang, ay, wala talaga masabi.
1: Thank you, DJ.
0: Dapat pala pinahuli natin to. Dapat pala pinahuli natin tong pagkanta mo. Pero grabe, no? Ngayon, sinasabi ko muna ulit, congratulations po sa inyong naging journey po sa Wikopa. Pero, again, ano po yung inyo pong pakiramdam na kinatawan nyo po ang Pilipinas, daladala nyo po ang pangalan ng Pilipinas, hindi lamang Pilipinas, Batangas po, no? Kamusta po? Ano ang inyo pong nararamdaman ngayon?
1: Ayun po, syempre sobrang happy, sobrang proud na before dito lang ako nagpe-perform, pero ngayon po I got the chance to represent the country in the world stage. And alam mo yun, na tuwing kumakanta po kami, tinataas nila yung bandera ng Pilipinas. Mm-hmm. They shout the our country. So it brings me pride and honor to be able to represent the country. So yun po, I'm very happy na in my career I got to experience that.
0: Grabe, Miss Sandara, hindi ako makamove on. Wait lang, pwedeng isa pa. Nakakalorki, nakakabiti naman yon. Pero sinong-sino ga po ang inyong gustong pasalamatan po sa naging journey nyo, no? Sa inyo pong dyan po sa pag-aawit ninyo, sa pag-share nyo po ng inyong talent sa Wikopa. Sino-sino po yung gusto nyo pong pasalamatan?
1: Ayun, sobrang dami ko pong gustong pasalamatan. Madami, syempre yung banda ko na nakasama ko, sila kasi yung isa sa nag-hone din ng talent ko. Ang dami ko natutunan sa bilang isang performer as a band. Mm-hmm. Kasi yung pinanalo ko kasi sa Wikopa po, yung category ko kasi is vocals, tapos yung iba kong category, vocals with accompaniment. So mm-hmm. sinubukan ko lang po yung kumanta din habang tumutugtog ng piano. And doon ako mas nagustuhan ng judges sa yung tumutugtog ako ng piano habang kumakanta. Mm-mm. So yun yung highest score ko. Yun din yung pinanalo ko sa grand final. So I was playing the piano. So I think na ang laki ng contribution ng pagiging isang part ng banda na na-hone yung talent ko doon. So yun, thankful ako sa banda ko, syempre sa parents ko kasi mula nag-start talaga akong kumanta, singing contest, pagbabanda. Sobrang yung lalo yung tatay ko, wala akong manager pero siya lahat talaga, siya yung dumating po yung siya nagbubuhat ng piano ko, siya yung driver ko, siya yung nakikipag-usap sa mga client. So malaki po talaga yung pasasalamat ko sa parents ko, sa nanay tatay ko, yung nanay ko na stage mom, alam mo yun, siya magbi-video sa akin. So yun yung humble beginnings na alam ko na hindi ako makakarating dito kundi dahil sa parents ko. Wow. And yun, sa banda ko, tapos sa lahat na naging part ng journey ko, lahat ng nagturo sa akin, lalo yung mga nag-mentor sa akin, mga coaches ko from my teachers sa De La Salipa. Mm-hmm. Kasi naging part ako ng Vox Fusion, yung org namin, singing org, from De La Salle Psalms, yung mga nakasama ko doon. Sino pa ba? Yung mga naging recent coaches ko sa Tawag ng Tanghalan, ang dami din po kasi ako natutunan doon. Kina Coach Ryan, Coach Cindy, even na-handle din kasi ako ng coach ni Sarah Jeronimo. So yun, sino pa ba? Yung recent coaches ko, Echo Music, Coach Kit, and Magnify Manila, Coach Johan. Yan. Mm-hmm. So those are the people that I'm thankful for. And syempre, siguro shout out ko na din yung sino pa, yung mga hipag ko, kapatid ko. Mga kapatid ko kasi ang major din na tumulong sa akin. So nag-fundraising ako, pero yung mga kakulangan mm-hmm. ay tinulong ako ng mga kapatid ko. And also, yung best friend ko, yung si Cha, yan. Siya yung lagi kong tinatawagan kapag yung gusto mong magkwento. Mm-hmm. Yun. So, I'm very thankful na meron akong solid na kaibigan. And yun, sino pa? Yung mga ka-church, ang dami, no?
0: Okay lang po, sige.
1: konti na lang. Yung mga ka-church mates ko na mga mentors ko din na nag-pray for me. So, mga kamag-anak ko, yan, mga taga-Timbugan, Trillanes family, Ona mm-hmm. family, Reyes family. Sino pa ba? And all. Baka kasi mapanood nila.
0: So,
1: pinapasalamatan ko na silang lahat. Ayun. So, yun po. Sino pa ba? Ayun po. And lastly, syempre, si Lord, si God. Kasi He's really the source of my strength, the source of my peace. Kasi hindi po biro ang lumaban doon. Parang sa dami mong kalaban, libo-libo kayo. So, minsan nanliliit ka. Pero the Lord always reminds me that I'm not alone. So, that gives me confidence whenever I step on the stage.
0: Ayun. Amen. Grabe, ayun. Si Miss Andara, no? Alam nyo, mga ka-vibes, no? Sa bawat tagumpay po na atin pong na-achieve, hindi dapat nawawala yung pasasalamat, no? Yung pusong nagpapasalamat. Yes, at kung correct. Sino po yung mga tao na tumutulong sa atin.
1: Correct.
0: Ay nako, mga ka-vibes, nakakabitin ang ating chikahan. Pero ito muna ha, baka lang po kayo ay meron lang advice or masasabi po sa mga younger generation na nagpapangarap din po sa mundo po ng pag-awit, nais din po na makatungtong sa international stage. Mm-hmm. Ano po yung simple message lang po para sa kanila?
1: Message. Siguro, itry nyo. Huwag kayong matakot. Yes, nakakatakot. Talagang naramdaman ko yung takot. Pero kapag kasi lumalabas tayo sa comfort zone natin, dun yung growth. So, huwag kayong matakot na mag-risk. And look for people, for yung mga totoong mga tao na tutulong sa inyo sa journey nyo. Yun, as I said, your family, they will never put you down. They will always be your number one supporter. Find your circle of friends na magsusupport sa inyo, magpupush. And yun, mentors, of course, you cannot do it alone. So you need people na magtutulong sa inyo to hone your skills. And yun, I think, take risks. Kasi yun yung natutunan ko sa WCOP. Ang dami kong ginawa doon na first time kong ginawa. Mm-hmm. Kasi sabi ko, nandito na ako. So, ipupush ko na to. So, ayun, take risk. Huwag kayong matakot. And always siguro know your why. Know your why. Siguro, bakit nyo ba to ginagawa? Kasi sa mga times na medyo mahirap na, dun kayo babalik sa why nyo. Ayun!
0: Ito na, kanina marami na po kayo na shoutout, no? Isa-isahin na rin natin, baka may last message pa po kayo sa ating mga ka-vibes, no? Siyempre, yung inyong mga kababayan po sa Rosario, Batangas.
1: Yes!
0: No?
1: Opo,
0: gusto nyo rin po silang i-shoutout.
1: Ay, thank
0: go
1: you
0: ahead po.
1: Sige po. Shoutout kay unang-una, nabanggit nyo po yung mga taga-Batangas, sa aming mayor, Mayor Leovin Morpe, because he will be celebrating his birthday tomorrow. So, happy birthday, Mayor, kasi po ang bayan ng Rosario ay isa sa mga sumuporta sa akin. They are so generous. Mm-hmm. Before and after the competition, sinuportahan nila ako at win-welcome nila ako pabalik. So, salamat po sa buong bayan ng Rosario. Once again, to our Mayor, Vice Mayor, and sa lahat po ng sanggunian bayan ng Rosario. And sa bayan din ng Agoncillo, bayan ng Kalakain, bayan ng Garcia, kasi sila yung mga bayan na sumuporta po sa akin sa financially. And not just financially, pero yung support nila talaga sa WCOPA. Sino pa ba? Ayun, wait lang. Sorry.
0: Sige po.
1: Yun. And also, siguro lastly, shout out ko lang yung mga co-delegates ko sa WCOPA around the Philippines. Ang dami ko nakilala na delegate sa WCOPA who share the same passion. Shout out sa inyo, yung mga tao na tumulong sa akin doon, lalo nung grand finals, yung glam team ko, kina PJ, Jack, Dominic, Ate Odette, Ate Burns. Marami pa sila, yung mga circle of friends ko doon, kay Zoe, kay Zam, kay Tito Reggie, ayun, kay Amy. So, I'm very thankful to those people kasi kundi dahil sa, kasi they make it more easier talaga. Kasi it's not really, hindi biro talaga ang kumumpit doon kung wala ka talagang, alam mo, yung mga taong yes. susuport sa'yo pag ikaw ay hirap na. Ayun, so yun lang po. And okay lang po, last na. I'm
0: Sige
1: just gonna
0: po.
1: Promote something. On August 31 po, I'll be a guest in Magnify Manila Vox Expo. So, I'm also inviting all of you to join this. It's like a seminar or it's a chance para matuto po tayo. Lalo sa mga singers out there na gustong matutunan pa, how do you take care of your voice? So, it's all about vocal health. So, it's called the Magnify Vox Expo. And I'm gonna perform din po doon. it. And it's gonna happen on August 31, 2026. And on my page po, sana makafollow kayo, Sandara Trillanes, because I'm gonna give free tickets dito sa Magnify Vox Expo. Yun lang po. Thank
0: sana
1: you, DJ Honey.
0: Sana makakuha si DJ Honey ng ticket.
1: Ay, DJ Honey, bigyan na kita.
0: Para po ano, matrain na po yung bosses
1: yeah,
0: ko.
1: Yeah, sige. Pero, bigyan ko po kayo.
0: Pero again, no, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo po ng oras nyo. I-share po sa mga ka-vibes natin yung inyo pong naging journey sa W Copa. Sana Miss Sandara no makasama ka ulit namin dito. Yeah, mas maraming sure songs po na po yung matugtog natin para naman mas lalo pa po kayong makilala ng ating mga ka-vibes. Kasi syempre no, mahalaga na bigyang pagkilala po natin yung mga nagbibigay parangal po. Hindi lamang po sa bansa natin kundi po sa buong lalawigan ng Batangas. Miss Sandara, maraming salamat.
1: Thank you DJ Honey. Thank you mga ka-vibes.
0: Baka may gusto ko pang i-shoutout last na.
1: Ang dami no.
0: I-shoutout mo na ba lahat?
1: Sino pa ba? Wala okay na. Okay na yun.
0: Again, mga ka-vibes, maraming salamat po. maraming salamat po, Miss Sandara.
1: Thank
0: no?
1: you,
0: yung inyo pong naging performance, sana po ay mas marami pa pong ma-inspire na mga kabataan po, na mga nagnanais po na syempre tumungtong din po sa international stage. Dala-dala po ang bandera ng Pilipinas. Yes. Thank you so much, Miss Sandara. Again,
1: thank
0: mga ka-vibes, no? 6 na minuto na po, makalipas ang alas 11 ng umaga. Muli po tayong magkakasama-sama sa atin pong programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes.
2: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
8: Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.

0: Chivi 99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.

0: G99.9.
1: Uy, pare, magandang umaga.
2: Ah, pare, magandang umaga.
1: Pare, paya ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
1: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
3: Ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
5: BJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: BJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request!
1: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
2: Request ka na!
10: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: Mga ka-vibes, 11:33 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre naman ho, ito pa rin at sumasa inyo pa rin ang programa nyo. Yes, ang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At nakakasama nyo pa rin, pinaka-sweet na DJ sa balat ho ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na eh, DJ Honey. Pero again, magpasalamat muna tayo sa ating nakasamang guest po kanina, no, si Miss Sendara Trillanes. Siya po ay mula sa bayan ho ng Rosario, Batangas at siya po ang nag-champion sa ika-28th po na World Championships of Performing Arts na ginanap po sa Las Vegas, Nevada, USA nitong July 13 to 21, 2026. Maraming salamat po, Miss Sendara! Ako sana ay makasama natin siyang muli dito sa ating programa. Ano? Sayang dapat tayo ano, eh. Nag-voice lesson na din eh. Talagang para naman. Siyempre, hindi lamang ako puro kwento dito sa ating programa. Diba? Bakit pa tayo maghahanap ng guest? Nandito na si DJ Honey, oh. Hindi, parang ipagkakaloob ko na talaga yun sa iba. Oo, yung pagkanta talagang ano na lang, sasarilinin ko na lang. Oo, baka ikabagsak pa ng ating programa ito. Pero mga ka-vibes, isang magandang babae. Sino? Ako! Isang magandang araw ho sa inyong lahat, no? Finally, ay tumigil na ho sa pag-iyak ang ating kaulapan ng ating kalangitan. Hindi man sumisikat ang araw, pero talaga na makita ho natin na medyo tumitila-tila na po. Opo, maraming salamat, no. Pero alam nyo, naalala nyo nung mga nakakaraang buwan po, no, ipinapanalangin po natin na magkaulan. Diba, pinapanalangin ho natin na sana naman po ay tayo po ay maambunan, maulanan, no, ang ating mga dam, ang ating hong mga iniisip po na mga supply ho ng tubig ay atin na talagang, alam mo yun, tayo po ay masyado na po nag-aalala, pero talagang nakikinig po ang Diyos, mga ka-vibes, no? Kaya ikaw, ano man ang iyong mga pinagdaraanan sa buhay? Ano man ang iyong mga challenges sa iyong life ngayon? Huwag ka mag-alala, mga ka-vibes, no? Malalagpasan mo rin yan. Diba, yung mga pagwala na kala natin, wala nang katapusan. Pero diba, tingnan mo ngayon, ang tahimik ng paligid. Makulimlima, magandang ating panahon ngayon, diba? Kaya huwag ka sanang sumuko sa ating buhay, no? Huwag mo sukuan yung buhay mo. Ano man ang iyong problems, ano man ang iyong pinagdaraanan sa iyong buhay, nawa na malagpasan mo yan. At mas maging better person ka pa, no? Stronger ka na babalik sa iyong kinatatayuan. Alam niyo mga ka-vibes, no, yung mga sinasabi ko na yon ay alam ko kasi sa inyo, marami kayong mga pinagdaraanan. Alam ko medyo sa inyo po ay may mga challenges tayo, mga kinakaharap po tayo ng mga problema sa buhay. Lalong-lalo na po no, yung mga kabataan ngayon, talaga naman saglit lang, ano bang nangyayari sa ating Pilipinas, sa ating bansa? Kasi mga ka-vibes, alam nyo, ito ha, dahil nga po sa mga patuloy po na mga shooting incident sa mga eskwelahan, alam nyo, first time ko po na makaramdam ng kaba. First time ko po na tumaas ang balahibo ko sa tapat po ng eskwelahan. Grabe na yung takot ko, no? Ako na walang anak na pinapapasok sa eskwelahan, natatakot ako, pero what more yung mga magulang po na talaga namang yung kanilang mga anak maghapon sa eskwelahan. Hindi nila alam yung mga posibleng mangyari sa kanilang mga anak sa loob ng paaralan, di ba? Pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwala po natin yung ating mga anak sa eskwelahan, pero ito tayo, no, talagang yung pangamba, yung takot sa safety ng ating mga anak, hindi na po nawawala, mga ka-vibes.

sapat na ba or oras na ba para po ang pagsuspende ng mga klase po tuwing may bagyo, tuwing may sama ng panahon, ay dapat mga ka-vibes, no? Lahat na po ng antas. Ang inyo po mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9FM. Nandyan din po yung ating link para po sa ating online live streaming. Isya mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo, no? Mag-ano, senti-senti muna tayo dito. Ito muna ang Lifetime by Ben and Ben. Shout out sa aking muntika. Muntika na. Wait lang. Ayoko na nga. Baka may nakikinig. Eh, ito muna. Magbalik-tugtugan muna tayo. Enjoy the music, mga ka-vibes. 11:30 na ng oras sa buong Pilipinas. Babush. Mamaya tayo magkakasama-sama muli. Dito lang sa GV99.9. Your good vibes.

TV 99.9, your good vibes. GB 99.9.

0: It's 12:12 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Wait lang mga ka-vibes, no? Bigyang, wait lang, i-shoutout muna natin po ang mga nag-comment kanina sa ating Facebook Live. Si Unex3A, hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Mylene Alicante naman, sabi niya ay, good morning DJ Honey, nagliliwanag ang langit. Wala nang bagyo, naglaho, ay, ganun talaga, naghahanap tayo ng ano, ng gusto natin maglaho ng habagat, mga ka-vibes, no? At shoutout na rin natin si Rosal Senarenta, pati na rin po si Chiki Somera, at pati na rin si Joy D.T. Cuevas. Mga ka-vibes, wait lang ha. Ang Batangas po ngayong araw ay kabilang pa rin po sa orange rainfall. Orange warning po mga ka-vibes, no? Ang Agoncillo, Alitagtag, Batangas City, Bawan, Calacas City, Cuenca, Laurel, Lemery, Mabini, San Jose, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Taal, Talisay at Tingloy mga ka-vibes, no? Kung saan patuloy po na nagbabanta ang pagbaha. Nasa yellow warning level naman po ang Ibaan, Lipa City, Lobo, Padre Garcia, Rosario, San Juan, Taisan, Balete, Tanawan City, Malvar, Mataas, Nakahoy at Santo Tomas City. Kaya mga ka-vibes, ha, kayo po ay mag-iingat. Nako, ngayon po ay syempre may banta pa rin po ng pag-ulan. Mahalaga mga ka-vibes na tayo po ay always ready, opo. Lalong-lalo na po, no, kung tayo po sa ating mga bahay, sa ating mga komunidad ay mayroon hong mga pagbaha. Make sure mga ka-vibes, no, na tayo po ay may mga bota. May protection po tayo mula po sa leptospirosis. And make sure, kung tayo po ay may mga sugat na ho sa paa, wag na ho tayong lumusong sa baha, ha? Para po ang kalusugan naman natin ang atin hong ingatan. Pero mga ka-vibes, dahil nga po talaga naman ngayong buwan ng Agosto, umuulan ho ng suspension ng klase po sa ating mga lugar, no? Nakakalorky! Lagot kayo mga students. Pagbabayaran nyo yung mga suspension of classes nyo. Bahala kayo. Pero sana, hindi, naisip ko kanina, no, sabi ko, para hindi sayang yung suspension ng klase. Sana online class na lang, no. Pero paano po yung ibang mga estudyante na brown out sa kanilang mga lugar? O di kaya naman po ay nasa evacuation center? Medyo mahirap nga rin naman talaga po mga ka-vibes. Pero ano ha, in fairness ha, nag-brown out ba sa inyong lugar? In fairness sa amin ha, halos isang buwan na, opo, ng buwan ng Agosto ay inuulan tayo, malalakas ang pag-ulan. Dahil nga po sa habagat, ay tuloy-tuloy pa rin talaga ang kuryente. Thank you so much talaga sa ating electric provider. Opo, maraming salamat ho. Dahil mahalaga po mga ka-vibes ang komunikasyon. Tuwing pong may sakuna kapag ganito po tayong may sitwasyon, mahalaga na may komunikasyon tayo sa isa't isa. Nakakamusta po natin ang isa't isa. Ay, naku, nakakalorky naman talaga ang ating panahon, no? Ang dami hong mga naantala po na mga events. Ang dami hong mga pasok ang sinuspinde. Dahil nga po sa patuloy na malakas ho ng buhos ng pag-ulan. Pero mga ka-vibes, na maikwento ko lang nung araw ng Lunes. Medyo nalungkot ho ako, no, dun sa dati kong school sa Maynila po. Ano? Ay, tanghali na po kasi nagsuspinde. Hindi ko sure kung Malacanang o yung LGU ha, na ang mga estudyante ay mga nasa eskwelahan. Ano, yung mga students po ay stranded sa loob ng university. At maraming salamat naman no sa LGU. Nagbigay naman sila ng food para po dun sa mga stranded po ng mga students. Pero po kasi 'di ba, yung imbis na nasa bahay na lamang sila at safe na safe, eh talagang kailangan nilang kaharapin po ang ganoong sitwasyon dahil late na po kayo nagsuspinde ng klase. Pero kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, no, ang tanong ni DJ Honey, dapat na bang baguhin ang guidelines? Yung atin hong kaukulan po na sinusunod tuwing nagsususpinde ng klase, tuwing maulan. Kasi 'di ba mga ka-vibes, kapag maulan naman, no, hindi naman agad-agad nagsususpinde na mula po kinder hanggang senior high school. 'Di ba? Ano naman pinagkakaiba noon kung kolehiyo na? Eh pare-pareho lang naman napasok ng school. Hindi ko kayo talaga maintindihan. Yan po rin po ang katanungan ng ating mga magulang, no? Baka po may mga nakakarinig po dito na mga otoridad. No, alam ko may mga assessment pa po bago magsuspinde ng klase, pero bakit po hindi kasama ang kolehiyo? Diba? Yan tuloy, nung kasagsagan na ho ng malakas na ulan, yung mga sabihin na natin mga kindergarten hanggang senior high, nasa kanika nila ng mga bahay. Pero yung mga college naman po, yung mga students natin, naku ayun, stranded sila sa mga school. Kaya ang tanong ni DJ Honey, sapat na ba? Or dapat na ba mga ka-vibes, no, na baguhin ang guidelines po natin sa pagsuspinde ng klase? Na dapat na ba? Dapat lahat na lang. Opo, dapat lahat na ng antas ay nagsususpindi na mga ka-vibes. Pero alam nyo po ba, no? Alam nyo, kukunin ko tong oportunidad po na ito, no? Dito po sa ating programa na magpasalamat po. Magpasalamat sa lahat po ng mga kumpanya nang iniisip na kapakanan po yung kanilang mga empleyado. Maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat. Opo, bibihira po yan ha, yung mga company po na talagang ang inuuna ay safety ng kanilang mga employees. Thank you so much po. Minsan kasi may mga ano pa ha, may mga TL pa, no, yung kanilang mga manager ay sinasabi na ng baha na nga ni. Lubog na nga ni sa baha. Ay mag-ano pa din daw, pumasok pa rin daw. Sige, bahala kayo dyan. Sana po ay may kaukulang dapat na compensation ha kung pinapapasok natin na kahit alam natin na lugar na sa kanika nilang mga lugar, mga ka-vibes. Pero mamaya ulit tayo magkwentuhan. Oo, magtsikahan muna tayo. Ay, balik-tugtugan muna tayo. Umiinit na naman ang ulo ni DJ Honey. 12:20 ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, muli magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey sa atin pang programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9. Your Good Vibes.
1: GV99.9. Your Good Vibes.
2: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah.
4: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: DJ, pasang request naman po.
9: Hello po, pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request.
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
11: Request ka na!
13: GV99.9, Your Good Vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, Your Good Vibes.
14: Mga ka-vibes, 12:32 na ng hapon. Kamusta ga? Kamusta kayong lahat? Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre naman po, opo, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Oy, alam nyo ba? Talaga naman kayo. Hindi, alam nyo ba noong ano, ikwento ko ba sa inyo? Padalhan nyo muna ako ng 5K. Charot lang mga ka-vibes. Ito na nga, dahil nga po noong mga nakakaraang araw po ay maulan. Alam nyo ano, kain lang ako ng kain. Kayo ga? Kain din kayo ng kain. Eh, masarap talagang ano, kumain lalo na po pag ano, kapag maulan, no? Yung bumubuhos po ang ulan. Yung tipong maingay yung paligid. Madilim. Sarap kumain. Pero mas masarap siguro kung may kasalo kang kumain. Ako kasi magulang ko lang eh. Tsaka yung kapatid ko, nakakayamot na nga minsan. Charot lang. Mahal na mahal ko yung mga yan, no? Pero syempre, no, iba pa rin yung feeling siguro ng may special someone ka. Alam nyo, munti ka na eh. Munti ka na talaga eh. Feeling ko ano, it's not you, it's me. Ay, nako talaga naman. Ang mga nakaraan talaga ay atin naman talagang nababalikan tuwing maulan. Uy, mga ka-vibes, may tanong ako sa inyo. Kapag ba nakikita nyo yung mga ex nyo, yung mga ex-crush nyo, oo, bumabalik ba yung feelings nyo? Curious lang ako ha, kasi alam nyo na yun, kasi di ba may mga pinagsamahan kayo dati, di ba? Kayo ay may mga, mabubuti kayong mga memories, di ba? Kilig, yung mga problema, sarap nyo, sabay nyong hinarap. Kaya ba, na, ano ba, parang bumabalik ba yung mga alaala? Pero wait lang ha, take note mga ka-vibes ha, wait lang, paalala lang, reminder lang ni DJ Honey. Hindi porket nakita nyo yung mga ex nyo, nako, talaga naman kayo ay todo. Papakute na kayo dyan. Baka mamaya may partner na yan. Oo, baka ikaw may partner na rin. Eh, dead man na po dapat. Okay. Dapat eh, wag nyo nang papakalman ng inyong mga buhay-buhay. Hayaan nyo na sila, oo. Ay naku, napunta na naman tayo sa buhay. Buhay mag-asawa to. Hindi, pero sina-shoutout ko lahat ng ating mga ka-vibes no, na nakikinig simula kanina pa hong umaga. Ay maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Pero syempre no, mga ka-vibes, wait lang, ano ba ito? May message pala dito si Mike. Hindi natin nakita kanina. Pero hello Mike! Magandang hapon na po sa iyo. No, sayang naman. Sabi na kasi dito, hello DJ Honey, pa-on cam naman po para makita namin si guest at syempre ikaw din. Black lang po ang FB sa aming company. Hoy Mike, baka ikaw ay nakikinig pa rin ngayon. Yung interview natin kanina na kay ano, na kay FB, mamaya mo na balikan, oo. Kaya sa ating mga ka-vibes na nakikinig dyan, na gusto nyo hong balikan ang ating interview kanina kasama si Miss Sandara, ay makikita nyo po at mapapakinggan sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Okay? So ito na nga, oo, dahil nga ang ating katanungan ngayong araw. Oo, ito si Sir Romeo. Eh wait lang, mabasahin natin yung Sir Romeo. Ang ating tanong of the day, no, dapat na ba na ang lahat na po ng antas mula kinder hanggang kolehiyo po ay kasama na po tuwing nagsususpend po ng klase, mga ka-vibes. No, kung nais nyo pa rin hong sumagot, ang ating hotline number po ay 0926-0798-708. At ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo, Joan, mag-iwan ng inyong mga mensahe. At syempre naman, mga ka-vibes, noong ating online live streaming ay mababasa nyo. Mababasa talaga. Pwedeng-pwede kayo, Joan, mag-iwan ng inyong mga mensahe. At ang ating link po para sa ating online live streaming matatagpuan po sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Kaya basahin na natin ang message po ni Sir Romeo de Guzman. Sabi niya, morning sa'yo DJ Honey, para sa akin dapat nag-aabiso agad ng maaga para hindi na makapasok ang mga bata. Kahit sinusuong nila malakas na ulan at hangin, DJ, binabati ko nga pala lahat ng nakikinig din niya sa Ilayas City, Taysan, San Jose, Batangas, sa Matala family at de Guzman family, kina Amelia Magtibay, Rain Amiel, Alia Romel, at binabati ko si Baby Neil at Yenza Noriel Rochelle ng Barangay Lumil. Please play Power of Love from Romeo de Guzman. Sir Romeo, maraming salamat po sa iyong mensahe. O sige, ipi-play natin mamaya ang iyong song request na Power of Love.

rainfall warning. Diba? Kumbaga yung ating mga estudyante po, naiipit sa eskwelahan. Diba? Magsususpindi kayo ng klase, katanghalian, opo, kalahatian ng araw. Totoo ba? Sinong pinahirapan nyo po? Yung mga estudyante, pati po yung mga magulang nakakaon. Diba? Kumbaga kakaawa naman eh yung ating mga estudyante po na naiipit, na sa stranded sa kanikanilang mga school dahil nga po late na pong nagsuspinde ng klase, no? Meron pa rin mga sitwasyon po dyan, ha? Nasa school na, alas 7 nagsuspinde ng klase. Ano ba naman kayo? Diba? Alam nyo yung mga, yung sama naman po ng panahon, yung habagat, yung bagyo, hindi po yan katulad ng lindol na unpredictable. Diba? Yung mga sama ng panahon, eh kahit pa paano, may mga sapat po tayo na instrumento para po makita kung gaano kalakas or dami ng ibubuhos ho ng ulan. Diba? Yung tipong may kaya naman pala tayo na ma-prevent po yung mga pagsuspinde ng kalahatian ng araw. Hindi agad natin in-assess. Nakakalorky talaga kayo mga ka-vibes, ha? Pero again, ay naku, sino ba ang nagkulang dito? Oo, bahala kayo. Sabi naman nila, konting ulan, wag daw sanayin na konting ulan lang ay suspendido na agad ang klase, wag daw sanayin. Oo, at mabababy daw ang mga estudyante. May point naman po, ano, may point naman. Pero hindi ho kasi tayo pare-pareho ng sitwasyon, no? Lalong-lalo na kung yung estudyante ay bata pa lamang, diba? Kung may service yan, papuntang school, pauwi ng inyong mga bahay, ang swerte nila. E paano kung yung bata... Paano kung yung bata po iwalang service, magko-commute pa po yan, tatlong sakay pa bago makauwi? Diba, yung naisip nyo ba kung gaano kahirap yung kanila pong sitwasyon? Diba, konting ulan nga lang, baha na sa lugar ninyo. Ayun talaga. Pero again, sana po ay naririnig ho tayo ng otoridad, ng kinauukulan, no? Sana po ay maging lesson po sa atin itong mga pagsuspendido ng mga klase na nasususpend. At kumbaga kung ang suspension po ay maaga, dapat gabi pa nga lang, dapat meron na tayong suspension ng klase, no? Sana po ay maging lesson po ito, no, sa ating mga ka-vibes, no, sa mga magulang. Kung alam naman natin, no, na sa mga lugar ho natin ay malakas na ho ang ulan, dapat huy, ano, nagde-decision na rin ho tayo para sa ating mga anak. Kung kayo po ay nag-aalinlangan na papasukin, no, kung alam nyo po ay hindi masyadong safe sa inyong mga lugar, mahihirapan ang inyong mga anak, huwag nyo na pong ano, intayin yung suspension, hayaan nyo po na kayo na po mga magulang ang mag-decide kung papapasukin nyo po ang inyong mga estudyante. For sure, maiintindihan naman yan ng mga schools, opo. Again, mga ka-vibes, no? Papaalala si DJ Honey sa inyo. Nako, ngayon pong tayo po ay inuulan. Talaga naman marami mga lugar ang lubog ho sa baha. Diba? Talaga namang mapapatanong ka na saan na ang flood control. Nako, sana wag ho nating kalimutan mga ka-vibes yun. Ano, tayo po sana ay patuloy pa rin na maghanap ng accountability. Dapat may managot mga ka-vibes. Pero sana po, no? E 2028 pa naman yung next election, mga ka-vibes, no? Marami pa tayong oras para pag-isipan ang nais po nating iboto pagdating po ng taong 2028. Tsaka sana yung mga nakaupo ngayon, ha? Sana po ay, ano, maibigay nyo pa rin yung best nyo po, opo, sa mga natitirang taon, natitirang araw nyo po bilang mga leader po ng inyong mga lugar, nawa po na mas pag-igihan pa natin. Makapag-iwan po tayo ng maganda at maayos na legasiya habang tayo po ay nakaupo. Okay? Okay, okay, dokey! Gusto naman natin itayo po imamuhay ng normal. Mamuhay tayo ng walang malita. Oo, mali-malita. Diba gusto natin yung maayos lang.
walang kurap,

'Di ba? Walang naghihirap na mga tao, walang baha, 'di ba? Sana po ay sa susunod, no. Lagi na lang kasing ganoon, pag umulan, babaha. Tapos magbibigay ng ayuda ang gobyerno, tapos wala na. Paulit-ulit na lang. Oo, eh, alam niyo, Pilipinas, 'di ba, lagi naman tayong binabagyo, dinadaanan ng bagyo, inuulan ng malalakas. Bakit di na kaya tayo nadala? Ano? Kumbaga sana po yung mga projects po natin ay for long term na po, opo. Hindi lamang yung pang ano lang, pang solution lang sa mga oras na ito, di ba? Kalorki talaga kayo eh. Pero friends tayo ha. Oo, welcome kayo sa ating programa. Kasi baka mamaya may mga nais po kayong ipaliwanag. May nais po kayong i-share sa ating mga ka-vibes na makipagtulungan po sa inyo, di ba? Open na open ang ating programa po para sa inyo. At saka ha, alam nyo, yung mga tao rin ha, wait lang, papagalitan ko rin kayo. Kayo talaga. Uy, kayo talaga ha, mga ka-vibes. Hinoy na eh. Hindi, kasi po, nakikita natin, opo, di ba? Sa pag, alam natin na gusto natin yung maayos po na pamumuno para, yan, tuwing may bagyo, for long term yung kanilang mga solusyon, di ba? Laging bukang bibig natin, flood control. Pero yung disiplina nyo sa basura, nakaw, ay palpak! Kayo talaga, gusto nyo talaga lagi, may sinisisi kayo. Pero kayo mismo sa inyong mga sarili, hindi naman kayo, ano, responsable sa inyong mga basura. Diba? Kita nyo, toneto na lada yung mga nahakot na basura dun sa mga baha, dun sa mga ilog. Pero kasi, alam nyo, bukod po sa mga tao na pagiging disiplinado at pagiging responsable sa kanilang mga basura, wala rin kasing proper disposal po. Wala rin tayong maayos sa sistema. Kung paano natin papangalagaan o kung paano po natin panghahawakan ng mga basura. Kayo talaga. Pero ikaw na nakikinig ngayon, okay? Sana ikaw ngayon, kung alam mo sa sarili mo, yung balat ng candy mo, yung balat ng chichirya mo, yung kinainan mo ng kwek-kwek ng kikyam ng fishball, nagutom tuloy ako, oo. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay nagtatapon sa mga kalsada po, eh, oras na para magbago. Oras na para itapon sa tamang tapunan, okay? Sana na-gets mo, okay? Kayo talaga, mga ka-vibes. Pero magbalik, tugtugan muna tayo. Oh, ayoko naman kayo binibitin lagi sa ating mga magagandang tugtugin. Pero mga ka-vibes, ha, mabalik tayo dun sa ating pinag-uusapan kanina. Pero alam nyo, bagyo man o hindi ha, dapat po yung safety po ang unang kinoconsider po ng ating mga otoridad. Pati na rin ang ating mga magulang. No? Mas mabuti po na malinaw ang guidelines para alam po ng bawat estudyante kung kailan ligtas pumasok at kailan dapat manatili po sa bahay. Okay. 12:48 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo. Habang tayo po ay naghahanap ng accountability, isa, pakinggan muna natin ang Kapangyarihan by Ben and Ben. Featuring SB19. Uli ito po sa DJ Honey dito lamang sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: Vibes, 12:53 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Iiwan ako muna kayo ng isang awitin mula po kay Stephen Sanchez. Until I Found You. Muli ito po si DJ Honey sa ating pong programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Mga ka-vibes, happy Wednesday and enjoy the rest of the day. Bye-bye!

0: GV 99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV 99.9.
6: Your good vibes.
7: That's right, mga ka-vibes. It's Wednesday again. You know what time it is. You know what day it is even. Again, welcome back to the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Vibes. Anyways, this is none other than the man behind the mic you're talking to, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5 p.m. sa aking programa. The best request kung saan nga yung kanta nyo ay bibito ko. Kaya naman mga ka-vibes, huwag nang mahiyang maki-jive, makisama, makipaka dito sa ating programang The Best Request. Ipadala nyo na lang mga ka-vibes ang inyong mga song request sa aming hotline na 0926-079-8708. Again mga ka-vibes, 0926-079-8708. O, di ba mga ka-vibes? Pero base ko pang inulit. Or kaya naman sa aming Facebook page. Ay, pa-request ng baby comeback. Shoutout nga pala kay 8037. Shoutout sa'yo. Ay, parang kilala ko to. Kilala ko pa to mga ka-vibes. Kilala ko pala itong si 8037, si Irish pala. Shoutout sa'yo, Irish. It's been a while since I've heard from you. Kundi ikaw ay nakapag-request pa ng kanta dito. Napadaan ka pa dito sa programa ni DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, yun lang kadali, di ba? Si Irish nakapag-request agad, kakilala ni DJ Rico. Bago sa inyong

golden ticket ang inyong sweldo. Kaya mga ka-vibes, kain-kain din, inom din ng maraming tubig, wag din magpaulan. Unless maliligo kayo sa ulan, kapag naampiyasan lang kayo, rektaligo na agad kayo sa bahay. Yan naman. But yun nga mga ka-vibes, again, for the third time, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Makapag-akit din ng inyong song request para tong si Irish, si 8037. Without further delay, this is our song request, Baby Come Back, from Player, here on GB99.9.

0: Stay safe while driving. Only here at GV99.9, your good vibes.
1: Paring dayo, paring dayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang rehen mag-teleport.
2: Abay, oo naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
9: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request.
8: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
9: Request ka na!
11: GV99.9,
12: your good vibes. We are good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: In a patriarchal society, the women will be the men. Only here on the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes, of course. Welcome back sa atin, mga ka-vibes, again. This is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursdays, and Fridays dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta ninyo ay ibibito ko. Grabe, kutom na ako, mga ka-vibes. Nahirapan ako magsalita dahil sa gutom. Sa inyo pa ako nag-grant, mga ka-vibes. Pero anyways, dismiss. Work time, work time. Pero yun nga, mga ka-vibes, I hope, like, legit, kumain na kayo kasi kakain ako after this talk time. About me, it's about you. It's about you. Dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga yung kanta nyo ibibito, ipadala nyo na ang inyong song request dito sa aming hotline, 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page, 99.9 FM Messenger kayo. Ingat nga pala kayo, mga ka-vibes, sa nagmamaneho dyan, ha? Sa mga nakikinig dito sa GV 99.9 while driving. Always keep your eyes on the road, fasten your seatbelts, gumamit ng turn signals kapag liliko. Kasi maya-maya baka gusto nyo mag-request ng kanta sa akin, tapos gumamit pa kayo ng cellphone. Ako, focus lang po kayo kapag traffic na lang or naka-park, kayo mag-akyat ng song request. Or better yet, kapag kasama niyo yung partner niyo sa car. Wow. Anak niyo sa car or anyone. Basta may kasama lang kayo sa kotse, baka sila na ang pwedeng mag-text dito kay DJ Rico. But anyways, mga ka-vibes, that last song that you heard

Yeah. Should we play this song, mga kawes? Total, ito naman ay kwentuhan. Hindi, tugtugan na may konting kwentuhan. Ayaw natin mababaliktad yun. Siyempre, puro tayo ng music. Without further delay, sige na natin si Sir Romeo de Guzman. Mamaya na tayo magkwentuhan, mga kawes. Mamaya na tayo dumaan ng chit-chat, no? Mamaya na. Desert Moon muna. Song request ni Romeo de Guzman.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sasakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Dito sa GB 99.9.
6: Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada
5: Vibes!
6: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
1: GV 99.9. Your good vibes.
9: Time check mga good vibes. It's 2:30 p.m. Kayo ay nakikinig pa rin sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes.

But anyways, mga kabis, welcome back sa ating programang The Best Liquid. Ano ba yan? Stuck pa rin ang stuck pa rin ang hangin, mga kabis, sa chan ko. Welcome back sa The Best Request, kung saan nga yung kanta nyo ay bibida ko. Padala nyo niyan sa aming hotline. 0926-079-8708. Grabe, mga ka-vibes. I'm super stuffed, super full, and super satisfied sa kinain kong shawarma. Solid talaga. Sana talaga. For the third time, I know I've been ranting about this. I've been raving about this on and on air.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: apat na pagbaha at 13 insidente ng landslide, erosion at debris. Umabot sa 685 pamilya mula sa 45 barangay ang inihikas bilang pag-ingat. Sa kasalukuyan, nasa red rainfall warning ang Nasugbu, Lian, Tuwi, Balayan at Kalatagan, habang orange at yellow warning naman sa iba pang bahagi ng lalawigan. Kaugnay nito, sinuspindi na rin ang klase at trabaho sa pamahalaan sa ilang lugar sa Batangas, maliban sa mga essential offices. Samantala, ilang biyahe naman sa dagat mula Port at Batangas ang kanselado rin dahil sa masamang panahon. Samantala, Pag-ibig Fund nag-turn over ng unang abot kayang bahay sa mga empleyado ng Naga City Government. Nagsimula ng maging homeowners ang mga kwalipikadong empleyado ng City Government of Naga matapos i-turn over ng Pag-ibig Fund ang lokal na pamahala at lokal na pamahalaan ang unang mga abot kayang bahay sa Villa Vita, Naga. May 576 housing units ang proyekto sa halagang 350,000 bawat isa. Maaari itong bilhin sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized na 3% interest rate kada taon sa unang 5 taon sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, layunin ng proyekto na gawing mas abot kaya ang home ownership, lalo na sa mga empleyadong nasa mababang salary rates at ang mga first-time home buyers. At mahigit 100 housing loan accounts na ang nailabas sa 2 buwan matapos lagdaan ng partnership. Samantala, target naman makumpleto ang 576 housing units pagsapit ng Oktubre. At inyong napakinggan ng mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. At inyong nakasama DJ Rowan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9
5: 30 na!
6: Bossing!
0: Oy, Bossing! Magandang umaga!
6: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
0: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
6: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
7: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
8: Samahan niyo na ako, mga ka-vibes, sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
9: GV99.9 Your good vibes.

0: Magandang araw ho sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan sa ating pong araw ng Wednesday. Maulang Wednesday at alam ko po na hindi po maganda ang araw sa iba po natin mga kabayan, especially doon sa mga naapektuhan ng bagyo. Pero kinakailangan na talagang yan po ay i-recognize na natin. Yan ay part na ho ng buhay natin, especially na may pagbabago po sa panahon. Ano, yung tinatawag natin yan, climate change. Kaya nga pinapalakas po namin yung climate change task force sa buong Pilipinas upang number one ay makagawa tayo ng mga pamaraan kung paano mapipigilan ang patuloy na pagtaas ng epekto ng climate change. Ano ho? At pangalawa ay mapag-usapan din ho ano ang mga programa na tayo mga Pilipino ay maka-adapt doon sa pagbabago ng klima ho natin. Kasi kung yan ay tuloy-tuloy at yan ay nangyayari, kinakailangan matuto tayo mag-adapt sa mga magsasaka. Ang adaptation natin dyan, program, ay of course, yung atihong pag-research ho ng mga pananim na pwedeng tumubo kahit na umuulan, kahit na tag-init, ano ho. Pero ang epekto ho sa atin sa mga sakit, kasi ho, pati mga sakit mga kaibigan ay apektado din ho tayo, epekto din ito ng climate change. Marami pa ho, pati yung mga sea level rise na yan, maraming community ang nalulubog ho at saka yung talagang pattern ng ulan, tag-init ay ito'y lahat na nararamdaman na natin ngayon. Mga kaibigan, tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 GVFM dyan po sa Batangas. Maraming salamat kay DJ Kiko Baraco at sa 792 kHz po sa DWGVAM sa Pampanga. Nandiyan dyan po si Ero Clark Sico at ang DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. At ang programa po natin ay sasamahan tayo ng mga partner po natin. Nandiyan dyan po si Doktora Divine Reyes, si Captain Jarvis Ong Flores, si Salmasan, Florence Salmasan ng National Aviation Academy of the Philippines. At ang kasama pa natin dito ay si Elwin Rea. Mamaya mayroon mga balita about sa ekonomiya. At ngayon po ay Wednesday, kasama po natin si Vice President Net Nabos ng Lipa City Federation of Homeowners Association Incorporated. At ngayon mga kaibigan, bago po natin puntahan ang ating mga balita, pabatiin mo natin ang ating mga kasamahan. Net, bati muna tayo.
1: Hello mga ka-good vibes, isang magandang hapon po sa ating lahat.
0: Go ahead. Medyo mahina ang audio mo, Net. Lakas-lakasan mo nga ng kaunti, Net. Yan. Hello? Yo, bakit mahina ang audio ni Net ngayon? Yan. Gagawa lang muna natin ang paraan. So baka sa signal, ano ho? But anyway, puntahan po natin si Doktora Divine. Ma'am Divine?
2: Yes, General. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga palagiang nagsubaybay. Kahit po masama ang panahon, tayo po ay lumalakas lalo sa ating paglilingkod bayan. Naka-standby po para po sa mga pangunahing ulat, lalo na po sa kalagayan ng bagyo, presyo ng mga bilihin na di ba po pong napapanahong ulat na kailangan nyo ng sambayan. Back to you, General.
0: Oo. And Jarvis, bati ka muna rito para tuloy-tuloy na tayo.
3: Magandang hapon po sa ating mga kasamahan dyan. Good afternoon din sa inyo, Jen. And what's up, Pilipinas? Ngayon po eh may mga classes suspension po tayo sa ating mga estudyante na nasa bahay ngayon at mga nasa online class eh gamitin po natin itong panahon na to para ituloy-tuloy pa rin syempre ang pag-aaral natin. Back to you, Jen.
0: Okay, thank you so much. Bago natin ipakilala yung ating bisita po ni Doktora Divine galing pa ho ng Zamboanga del Norte, ay atin muna pong basahin po ang mga pambansang balita gamit lamang po ang mga development na na-verify sa loob po na nakaraang 24 oras. Ito po yung mga headlines po natin. Mamaya na po ang detalye. Sa ating pong headlines, 27 ang nasawi sa 5.39 at 5.39 milyong Pilipino ang naapektuhan na dalawang linggong ulan, habagat at mga nagdaang tropical cyclone, tropical depression, neneng at patuloy na minomonitor habang pinapalakas nito ang habagat. Mga senador na nawagan po ng mas maigpit na gun control sa safeguard or safeguards matapos ang fatal school shooting sa Zamboanga City at Malacañang nagpatupad ng alternative work arrangements sa NCR at 17 lalawigan at DPWH, nagabago ng approach sa Metro Manila flood control planning upang mas maisama ang LGU sa integrated masters or master plan. At ngayon mga kaibigan, puntahan po natin ang bisita ni Ma'am Divine para unahin na natin bago
2: puntahan natin
0: mga balita.
2: General, nasa linya na po ba?
0: Yeah, nandiyan dyan na ma'am. Opo, kanina pa ho.
2: Okay, ang atin pong panauhin ngayon ay isa pong ipinagmamalaking mataas po na opisyal ng DOST Region 9. Siya po ay mayroon pong Bachelor of Science degree in Physics, dalawang Master's degree, isa po sa Public Administration mula po sa Western Mindanao State University, ang pangalawa po ay sa Management mula po sa University of the Philippines, Diliman. Siya din po ay mayroon po siyang expertise sa technology at project management. Bilang provincial director ng DOST sa Region 9, siya po ang focal person for the smart and sustainable communities in Region 9. Isa pong malaking karangalan, General Zamudio, na aking ipakilala si provincial director Numan Alhanico ng DOST Region 9 dyan po sa Dipolo. Kayo na po ang magunang magtanong kay Director Alhani, General.
0: Ang nandito ay Donald, si Donald Galvero. Hello, Donald. Magandang hapon. Ikaw yung bisita ni Ma'am Divine galing sa Northern Zamboanga del Norte, no?
2: Hindi po siya, si Director Alhani po ang gabi. Opo.
0: Ilan,
2: ang guest ko po ay si Direct Provincial Director Alhani.
0: Wala dito ma'am, hindi pa pumapasok, wala pa. Baka siya yung pinadala.
2: Opo, pwede po tayong mag-news po muna para po sa ating mga balita.
0: Okay, pero si Donald, kumusta? Kasama ka dito sa programa, Donald?
4: Opo, General, po, ako po yung bisita po ni Ma'am Net.
0: Ah, okay. Oo, yeah. Si Net ngayon ay hindi makapasok. So, Donald, galing ka ng Batangas, Lipa?
4: Opo, nandito po sa Lipa ngayon po.
0: Oo, Net, pwede bang ipakilala mo yung ating bisita, si Donald? Hello, Net.
1: Magandang hapon po.
0: Yeah.
1: May
0: na talaga, putol-putol. But anyway, Donald, pwede bang pakilala mo yung sarili mo at anong affiliation mo? Hindi ko lang kasi mapakinggan si Net ngayon, may na yung signal niya.
4: Apo, General. Apo. Ako po si Donald Galvero po. No? Ako po ang Assistant Vice President ng Lipa City Federation of Homeowners Association. And ako po kasi ang in charge sa operation po ng ating waste to energy po program po.
0: Oy, ganda niyan. Yan ang napapanaw kasi doon sa ginawang SONA ni Pangulo ay yung waste to energy ang pinag-usapan doon, di ba? Yan ay isang specific na guidance niya. So maitanong ko lang Donald, dito sa waste to energy na proyekto ninyo, kumusta naman? Ano ang mga technology na available at dala ninyo para may offer yung waste to energy na proyekto?
4: Apo. Ang Lipa City Federation po of Homeowners Association ay nagkama po ng program na waste to energy since last year pa po, last September pa po. So next month mag-o 1 year na kami. Ito pong waste to energy na to na program po ay nakakatulong sa atin na i-lessen po na tayo ay magkaroon pa po ng ambag sa mga landfill na existing. Kasi po itong waste to energy po ay kinukuha na na po siya ng methane gas, yung mga pasura po na tinatapon po natin sa kanila. So kami naman po ay kami po yung naatasan po ng LGU na ayusin po ang mga waste, ang waste para ayusin ang pagpano ng waste management sa mga subdivisions naman po.
0: Okay. So sa ngayon, wala pa kayong gamit na equipment na yung waste ay nag-convert into energy? Wala pa?
4: Pa. Ang sa ngayon po ay kinukunan po siya ng methane gas. So kailangan po ng malaking volume ng basura para mambit yung ano, mambit yung target natin na makapag-produce ng energy.
0: So sa ngayon ay kolekta tapos dinadala niyo doon sa inyong para mayroon kayong facilities, parang ganun bang nangyayari, Donald?
4: Apo, meron po tayong planta sa may San Pablo po. So doon po nilalagay ang basura, tapos ay meron po tayong tinatawag na pods. Yung po yung pods, yun yung merong inflatable na rubber, yung po ay nagkikreate yung basura doon ng methane gas po.
0: Oo. Pero sa laki ng basura na meron tayo sa buong Lipa, paano pinagkakasa yun? Kasi di ba kung gagawin mo itong biogas, parang yung basura kaagad, tatakpan mo yan, di ba? Pag natakpan mo, itatrap mo yung ano niya, yung methane niya, di ba, no? So magki-create siya ng methane. So paano yan? Paano pwede mo ipaliwanag yung sistema, yung klase ng sistema ng pag-convert nung mga waste natin to energy?
4: Actually po, General, tayo ay nagko-contribute lang ng volume ng ano ng basura kasi tayo po ay sa ngayon na nakukuha po natin yung mga subdivisions lang po na nagpa-participate po sa atin. Pero ang malaki pong volume talaga na pinagdadalhan po natin ng basura ay sa may San Pablo po, Laguna. So ang contribution ng LIPA ay yung sa subdivisions lang po natin sa ngayon po.
0: Okay. So sige, good luck sa inyo. Net, may gusto ko bang inagdag? Try ko yung signal ni Net kung okay na.
5: Okay na po kaya? Lumipat
0: ako. Yan, okay na Net. Oh, so anong balita dyan? Kasi nung mga nakaraang araw ay binaha na naman yung ilan natin mga subdivision. Ang nakikita ko dyan, Net, talagang dapat i-review ng ating engineering office yung mga creek talaga. Kasi ako, nakikita ko na hindi naman nagpapabaya na si Mayor doon sa mga request na, like for example, kami sa St. Vincent, yung kanal namin ay, yung drainage kanal namin, nilakihan na. Di ba, no? So, ang problema ay nagtataka kami kung bakit ang bilis ng pagtaas ng tubig. At kung napapansin ninyo, ang unang tumataas ng tubig doon sa may Toyota. So, yung part na yun, ibig sabihin noon, doon natin dinidispose yung tubig, di ba, no? Ngayon, kung ang creek doon ay can accommodate yung tubig na nilalabas, wala tayong problema, hindi sana magkakaroon ng mabilis na pagtaas ng tubig. Ako naniniwala na somewhere dyan sa creek na yan ay barado. So ito sana yung ipakiusap natin na baka pwedeng puntahan, matingnan ito. Kasi bago naman itong mga subdivision na ito, kung titingnan ninyo, kung makita natin yung profile, yung elevation ng Batangas, ng Lipa, may mga creek talaga yan. Yung problema, tinabunan na. Like for example, galing dito sa phase 3 ng subdivision namin, ang laki-laki yung area niyan. Kung makita nyo, talagang mayroong mababa na portion dyan, makikita mo na tinabunan ng mga subdivision na, so wala na yung creek na yun eh. So kaya dapat ngayon ay matingnan yung lugar na kung saan dinidispose itong mga tubig na ito para unang-una tanggalin yung mga punong kahoy at saka kung yung mga creek na ngayon ay nalagyan ng mga lupa na kasi may mga bahay na maaaring nag-expand ng space nila, baka pwede pakiusapan na tanggalin o kaya palalimin para hindi patuloy na paulit-ulit itong nangyayari na ang banta sa buhay ng mga kabayan natin. Kasi isipin mo, sa St. Vincent, hanggang sa lampas tuhod na.
5: Opo.
0: Ngayon, hindi ko alam kung anong sitwasyon doon sa mga single detached namin mga bahay. So automatic 'yon ay mas mataas doon. Ano ang sitwasyon ng mga kabayan natin pang ganyan? So hindi po pwedeng paulit-ulit ito net eh. Baka pwedeng mabanggit natin ito sa mga sa konsyal natin na ito talaga ay bigyan ng pansin. Huwag na tayo maghintay na mayroon pang mamatay bago tayo mag-a-action pa. Di ba, no?
5: Opo, napakahalaga nga po yan. Huwag po kayo mag-alala, sir. At sa Tuesday po, meron po kaming committee hearing. Makakasama ko po doon ng ating city planning, engineering department, at saka ang iba pa po na department po sa Sanggunian. So, babanggitin ko po sa kanila yan yung pong inyong sinabi. At talaga naman pong, siguro nakikita ko rin po, disiplina rin po ng mga kapwa natin Lipeños kasi dito po sa may Bloomfield din, sobrang taas din po ng tubig. Ang nakita ko po, nung punta po ako sa banda roon, ay napakarami pong nakabara na basura sa creek na. So siguro, isa din po talaga yan na kailangan din nating tugunan. In fact, kami po, hindi lamang po mga usapin sa ipag-implementation ng bawat subdivision ng kanilang rules and regulation. Isa din po sa aming tulong na ginagawa sa kanila dyan nga po sa mga subdivisions na problemado sila sa basura. At where in fact, ang Lipa City Federation po, gaya po ng sabi ni Sir Donald, kami po ay nag-a-assist sa problema nila sa basura. At natutuwa po kami kasi nagkaroon po kami ng partner na waste to energy na po. Hindi po yung katulad ng traditional natin sa dump site na patong lang ng patong. Unlike po dito na talaga namang nakikita po namin na yung basura po natin napapakinabangan.
0: Ama yan, oh, yun ang trend na ngayon net. Oh, kasi especially sa latest pinaka suna ni Presidente, yun ang binigyan niya ng ano eh, ng emphasis.
5: Yes, yung, okay.
0: Waste to energy. Pero sana yung waste to energy talaga na ito ay maipatupad sa lahat ng mga probinsya. Okay. Tayo, nauna na pala tayo sa Lipa kasi mayroon na tayo. Pero ang pakiusap ko lang talaga ay sayang kasi yung ginastos ng gobyerno na malaking mga drainage kanal na ang nakikita natin ay hindi pala yung solusyon. So baka yun, doon natin pwedeng itulak yung mga engineers natin dyan sa Lipa na tingnan muna yung sitwasyon ng mga creek natin. Kasi baka yun ang dapat nilang i-recommend kay Mayor. Kasi si Mayor, paano recommendation sa kanya? Yun lang naman na-aprubahan eh. Paano mo ma-explain na net na 1,220 feet above sea level ka? Malalaki yung mga drainage canal natin. Kahit sabihin natin may basura. Diba no?
5: Opo.
0: Wala namang basura masyado na doon eh. Ang tingin ko lang talaga doon sa disposal area ay hindi niya kayang itulak yung tubig. Ang barado mismo ay yung creek.
5: Yung creek.
0: Matagal ko na itong binabanggit ito. Ayaw lang kong pakinggan eh. So sana, maglakad sila. Nakikita naman yan. Mayroon naman tayong contour sa surveying natin. Nandiyan dyan yung mga elevation. Buhayin yung mga creek na yan. At mag-invest dyan sa mga creek na yan. Ang tingin ko, yan ang solusyon natin.
5: Plan po namin yan. Itong darating po na Tuesday, siguro kasi ang session po nila every Monday. So Tuesday po, may committee hearing po kami. Isa po yan sa i-open ko po sa kanila.
0: Tama. Thank you very much. Si Ma'am Divine, tagalipan na rin ito. Palagi na niya dyan. Baka gusto magtanong sa iyo, net. Hello, Ma'am Divine. Wala pa yung bisita mo, kaya magtatanong ka muna.
2: Ma'am Net, maganda ka pa sa akin. Ay, umuulan.
5: Opo.
2: San ka po? Ano po sa iyo, Ma'am? Opo. Yung ginagawa niyo po bang waste segregation, Ma'am, ay nakakatulong din po sa paglutas po ng mga pagbaha. Nakikita niyo na po yung effect.
5: Opo. Palagay ko naman po ay talagang nakakatulong din po ito. Well, in fact, dumarami po ang mga subdivision po na nagre-reach out po sa amin para po humingi ng tulong. At talagang medyo ang sa barangay level po natin, hindi po nila kayanin ang everyday na hakot po sa bawat barangay.
2: Opo. Mm-hmm. So, malaking bagay po yung effort nyo kahit sabihin ng hindi napapansin ng iba eh, yung epekto eh, umaandar na po't nararamdaman.
5: Opo.
2: Yan po yung pagsisikap na
5: Natutuwa
2: po sa inyong banig, Ma'am Net.
5: Opo, natutuwa po kami, Ma'am Divine, na masabi po namin na kami po ang nagsimula ng Ways to Energy dito. In fact, po, natuwa din sa effort namin dahil talaga namang nakakatulong po kami sa ating mga kapwa Lipeño. Tsaka, actually, a week before our dry run po, nandun po kami kay Mayor, nagpaalam po kami, diniscuss po namin tong Ways to Energy. At talagang tuwan-tuwa naman siya. Ang sabi nga niya po sa amin, kahit na hindi sa subdivision at kaya pa namin kuhanin ang mga nasa labas, kung papayag, amin din pong tulungan.
2: Okay. Sige po, ma'am. Pag ako magawin yan sa Lipa, I'll see you po para po after ko kayong makausin. Mga ng mga photos mo para ma-publish.
5: Actually po, today po sana kasama ko rin po ang owner at general manager ng aming dump site para po upuli ma-introduce po sa lahat ng ating tagapakinig. It so happen na unfortunately, hindi lang po siya nakahabol gawa ng meron pa po silang Zoom meeting po sa Singapore naman company nila.
0: Basta may next week pa naman tayo, Net. Every Wednesday naman kasama ka dito sa programa na ito.
5: Opo.
0: So, Donald, maraming salamat, Donald. Ha? And Net, standby lang kasi alam ko nandiyan na yung bisita ni Ma'am Divine galing sa Zamboanga del Norte, galing sa Department of Science and Technology. Ma'am Divine, nakita ko na yung bisita mo. Paki-introduce na lang.
2: Okay po, General, ang atin pong panauhin ay siya pong Provincial Director po ng ZAMPEN o Zamboanga Peninsula. To be exact, DOST, Department of Science and Technology sa Region 9. Siya po ay may BS degree in physics. Dalawa po, meron po siyang dalawang master's degree. Yung una ay sa Public Administration mula po sa Western Mindanao State University. Ang pangalawa po ay Management mula po sa pamantasan ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Ang kanya pong professional expertise ay tungkol sa technology at project management. Bilang Provincial Director General, ang ating pong panauhin ay ang focal person para po sa smart and sustainable communities sa ikasyam na rehiyon. At ito pong pagkakataong ito ay isang napakalaking karangalan sa akin dahil nung ako'y nagpunta doon, lahat ng asikaso kanyang sinagawa, napaka-busy po. At kung ako'y magkasakit, nagpadala pa po sila ng nurse at medical team para po mag-attend sa akin. Ang ating panauhin po ngayon ay si Director Nu Alhani po ng DOST Region 9. Bibigyan ko po siya yung pagkakataong General na makausap si Director Nu Alhani dahil yan mga climate change na mai-refer po sa kanya. Take it away, General.
0: Maraming salamat, Ma'am Divine. Magandang hapon, Director, and welcome sa ating panatuntunan. And maraming salamat sa pag-alaga nyo sa aming kasamahan dyan sa Mindanao. Actually, kagaling ko lang dyan sa Dipolog kasi meron kaming induction sa Climate Change Task Force. So nakita ko na napakaganda ng inyong lugar niya. Pero may tanong ko lang, sa ngayon na... Kumusta yung mga science and technology na mga programa natin? Ano ang pwede natin na maiulat na talagang tagumpay, magandang proyekto na pwede nating ipagmalaki ng Department of Science and Technology na galing dyan sa Zamboanga del Norte, Director?
6: Magandang hapon. Maraming salamat po, General, at saka kay Ma'am Divine. Magandang hapon. At sa inyong mga nakikinig at tagapanood po, magandang hapon. Kami po ay natutuwa sa DOST na nabigyan kami ng pagkakataon para ilahad ang mga programa at servisyo ng DOST para sa ating public. Dito po sa Dipolog, Sir, General, ang DOST katatapos lamang natin no, magdaos ng Zamboanga Peninsula Regional Science Technology and Innovation Week. Noong nakaraang linggo po, August 12, 13, and 14 sa Dipolog City. So, busy po tayo noon, marami tayong mga activities, no? Marami tayong technologies na pinakita sa public so that ang purpose po noong pag-conduct natin ng RSTW dito sa Dipolog City ay para madala natin dito yung mga technologies, services, and programs ng DOST para po mas abot ng DOST yung ating mga komunidad, especially dito sa atin, sa probinsya, ay kailangan-kailangan po ng mga ganoong impormasyon para sa ating publiko. At masaya po kami dito na nakita natin yung turnout noong ating event. Maraming pumunta, maraming dumalo, maraming nag-participate sa ating mga featured events. Si Ma'am Divine din, busy-busy, yun nga lang, parang second and third day, ma'am, no? Medyo, ano kayo, medyo sumama yung pakiramdam nyo. But nonetheless, we are very happy with the turnout of the events that we had. And dito din po, iba't ibang mga programa at mga proyekto na din ang ating nagawa no, dito sa ating probinsya. As a matter of fact po, noong part ng ating celebration ng RSCW ay nag-inaugurate tayo ng mga projects. No? Kasama doon yung Science Centrum kung saan may mga iba't ibang exhibits no, na interactive na pwedeng bisitahin ang ating mga mag-aaral at saka yung mga science enthusiasts na gustong makakita paano ba nag-work, no? How does the science concepts works in real life, no? So may makita silang totoong exhibit doon na pwedeng sila mismo ay mag-participate, no? Interactive yung exhibit natin, no? I think 12 or 13 exhibits. Ito naman po is in partnership with the Department of Education, Dipolog City Division at saka local government unit ng Dipolog City. Pangalawang project po ng ating inaugurate din ay ang ating satellite calibration laboratory. So ngayon po ay tumatanggap na tayo ng mga calibration services ng ating mga customers galing dito sa area ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at saka Misamis Occidental. Kasi mas malapit po. General, kung ano, kung mamarapati ninyo, before po kasi ang services natin, ang pinakamalapit na laboratory kung saan pwedeng magpa-calibrate yung ating mga kababayan ay sa Zamboanga City, which is the Regional Science Technology Laboratory of the US Region 9, or ang isa po ay nasa Cagayan de Oro City naman kung saan ino-operate naman ng Region 10. So dito sa atin, sir, kasi ang layo nung distansya natin papuntang Cagayan de Oro at saka Zamboanga City ay mga nasa 7 oras din. So that's the time na our customers has to travel, no, for them to avail of the services of our calibration. So nagkaroon na tayo dito, so pwede na sila dito. Yung kanina nga may ano kami, may pumunta galing ng Bayog, Zamboanga del Sur, which is around 2.5 hours from our area here in Dipolog. So nearer sa kanila, mas malapit sa kanila, mas napalapit na natin yung services kasi malaking tulong din ito, sir, sa industriya. Alam natin yung mga markets natin, yung mga gasoline stations ay kailangan makalibrate yung kanilang fuel bucket, yung kanilang mga timbangan, no, sa mga market o sa mga negosyante. Kailangan yun regularly nakakalibrate. So dahil nagkaroon na tayo dito, ay mas napalapit natin po yung services ng DOST sa kanila.
0: Grabe.
6: So, yun lang po ang
0: congratulations sa ano, director. Alam mo, grabe ang DOST ngayon eh. Kumbaga napapansin na masyado, maraming mga nangyayaring naiiba ngayon sa Department of Science and Technology. So talagang tunay na may pagmamalaki kayong ahensya ng ating pamahalaan. So congratulations sa director. Si Ma'am Divine, baka mayroong katanungan? Hello, Ma'am Divine. Hindi na nakikinig siya, no? Si Ma'am Divine.
6: Nag-freeze si Ma'am Divine. Siguro po while nagko-connect si Ma'am Divine, may kwento ko na lang din, General, no? Yung kasama din doon sa ating activity, binisita natin yung dalawang projects na in-assist ng DOST. So may programa din po ang DOST para tulungan yung ating mga micro, small, and medium enterprises na mag-upgrade ng kanilang mga technology, ng kanilang processes, sa kanilang mga kagamitan, no, para medyo ma-modernize natin, ma-mechanize. Actually, pwede na nga sila kumuha ng mga makabagong technology like robotics, like Internet of Things, no. So dito po sa ating province, dalawang project ang na-visit natin during dinala natin yung ating mga bisita galing sa Manila kasama si Ma'am Divine doon. Ang isa po ay yung project natin kung saan gumagamit ng biogas digester facility. Yung enterprise po ay nag-ooperate sila ng piggery at saka poultry farm, no? Egg production sila and at saka may malaking piggery. So ang problema nila before, sir, nirereklamo sila sa barangay parang linggo-linggo may mga complaints dahil sa amoy galing sa kanilang facility, no? So kahit na medyo isolated yung area nila, pero yung I think few kilometers from their area, naaamoy pa rin yung baho ng kanilang yung sa production nila. So nakakatanggap sila ng reklamo prior to our intervention. So nung nag-introduce na tayo ng biogas digester facility doon, ang maganda general, nako-convert yung kanilang waste, no, galing sa kanilang piggery at saka poultry farm into energy. So yung biogas digester nila, yun yung nag-fuel po doon sa kanilang biogas generator, kung saan yun na rin nagpapaandar ng kanilang facility. Yung ano po, yung facility po nagko-contribute na ngayon sa kanila ng around 15 hours na power requirement or energy requirement nila. So yung 15 oras na kailangan nila mag-operate in a day to power, no, yung kanilang facility, galing na po doon sa digester or yung sa technology na in-introduce natin. So yun yung malaking nakita naming impact, no, sa isang project. Ang pangalawang project naman natin, ito naman sa bottled sardines processing. Ang Dipolog po pala at saka Sambuanga del Norte ay known ang industry ng bottled sardines, nung napakarami nating processors dito. So isa sa mga processors na na-assist natin, tinulungan natin sila na magkaroon ng retort, no, water retort at saka biomass boiler, no, kung saan nag-power doon sa kanilang retort, no, para paandarin. So ngayon, instead na gumamit sila ng LPG, which is quite expensive, especially nowadays, ang gamit nila is biomass na general, no, kung saan yung mga nakukuha nila sa mga agricultural waste or yung mga rice hull, yun yung gamit nilang panggatong. So nakaka-produce sila at saka nag-produce na din tayo, nagbigay din tayo sa kanila ang technology na added technology sa kanila, yung dryer naman. So ibig sabihin, yung dryer nila, ang nagpa-power na noon yung kanilang steam boiler, enclosion. So kahit na halimbawa masama yung panahon, nakakatuloy-tuloy yung kanilang production, nakaka-dry pa rin sila. Unlike before, reliant sila doon sa sunlight, no? So ngayon, whether masama yung panahon or maayos na panahon, tuloy-tuloy yung kanilang paggawa. So ito yung mga projects na pinupondohan ng UST para maka-upgrade yung ating mamaliit na negosyo, para ang ano natin dito, ang objective natin is tulungan sila na magiging competitive at saka maayos yung kanilang produkto. Yung quality ng kanilang product ay competitive, hindi lang dito sa atin, domestic market, but even yung export market.
0: Okay. Congrats. Magaling, oo. Kasi ang ginagawa ninyo, itong lahat na ito ay dagdag kita rin ito sa mga farmers natin, kasi kung ang kanilang mga waste na galing sa animals ay, mga animal ay ma-convert to energy, so dagdag na kita rin sa kanila yan, or pwedeng bawas sa gastos nila kasi hindi na sila gagamit ng gas.

0: Change ay idudulog sa office ni Governor, eh kanya din pong paunlakan, Director Noo.
1: Tama, opo. Supportive po ang ating provincial government, kasama na din no ng kanilang mga local government ng iba't ibang may 2 cities tayo dito at saka mga municipalities. Very supportive sila no sa initiatives natin. At sigurado ako kasama doon yung climate change adaptation initiatives natin no. Kasi kami din halimbawa dito sa atin may mga programs din kami supporting itong climate change. Isa na dito yung Smart and Sustainable Communities, kung saan gusto natin ang layunin ng programa ay suportahan itong mga local government unit na makapag-establish sila ng system or ng mga projects or mga programs na sustainable, smart and sustainable. Kasama dito sa sustainable na sinasabi natin, syempre yung pag-ensure no, yung threat of climate change is being considered or being addressed no, doon sa mga programs na yon. So kasama po ako po yung POCA ng regional of ng Region 9 para sa programang ito. Ang partnership na po natin dito sa Zamboanga del Norte kasama na yung provincial government at saka yung cities of Dapitan and Ipolog ang mga partner LGUs natin dito. So
0: wala na po general may linkage na po tayo sa LGU when it comes to climate change. Siguro po maidi-direct na po natin kay Director Noo yung pong concern ng mga taga-Sindangan tungkol po sa bagay na yan.
2: Yeah, tama 'yun,
1: oh,
2: no? Kasi malaking papel ng DOST yung research science na base na mga desisyon, mga projects dapat nasa likuran natin ang DOST. So Director, maraming salamat sa oras na binigay niyo ngayon and sa mga susunod na mga panahon ay muli po sana namin kayo makasama sa ating palatuntunan para sa ganitong klaseng kwentuhan sa mga makabuluhang proyekto, mga programa ng Department of Science and Technology sa inyong lugar. Parting statement na lang po, Director.
1: Opo, maraming salamat din, General, at saka kay Ma'am Divine sa pagbibigay sa amin ng oras at saka ng platform kung saan pwede natin ipaliwanag yung mga ginagawa ng DOST. Malaking tulong po sa amin kasi kami dito maliit na organisasyon lang po ang DOST and we can only reach so much. No? So, to our intended partners in the ground. So kung may mga platform na ganito po na mas malawak ang ating makukover, ang malaking tulong na sa amin yun, General. So maraming salamat po mula sa DOST. Taos puso ang aming pasasalamat sa inyo at sa programa ninyo. Mabuhay po tayong lahat.
2: Thank you very
0: much. Thank you so much. Bye po, Director Noo. Hanggang sa muli po. At mabuhay po ang Region 9 DOST sa pamuno po ni Regional Director Rosemary Salazar. Salamat po. Back
2: Thank
0: to you, General.
2: Salamat, Ma'am and Director. Maraming salamat. At ngayon, mga kaibigan, atin pong pasadahan ang ilang mga balitang inihanda po ng ating mga kasamaan dito po sa National Aviation Academy of the Philippines. Kayo po ay nakikinig pa rin po sa 99.9 GVFM Batangas, 792 kHz Pampanga, at DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Go ahead, Elwin.
3: Maraming salamat, General. Maraming magandang hapon po, up Pilipinas. Ako po si Elwin Reyan, nag-uulat. Dumako naman tayo sa mabilisang balitang pang-ekonomiya. Ngayong araw, Miyerkules, opisyal na pumalo ang piso sa panibagong record low sa intraday trading kung saan pumatak ito ng 61.995 kada isang US dollar bago nagsara sa 61.815 pesos. Lampas ito sa naunang historic low ng 61.85 na naitala noong nakaraang buwan. Ayon sa mga foreign exchange market analysts, ang pangunahing dahilan ng paglobo ng dolyar ay patuloy na pag-akyat ng US interest rates at ang mataas na presyo ng angkat na enerhiya sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ngunit sa kabila ng pagsubok na ito sa palitan ng salapi, may magandang balita naman sa pananaw at gawin ng ating mga kababayan pagdating sa kanilang personal na pananalapi. Inahayag ngayong araw sa opisyal na ulat ng TransUnion Philippines na ang Credit Perception Index or CPI ng bansa ay umabot sa pinakapataas nitong antas sa simula noong 2023. Ipinapakita ng datos na 7 sa bawat 10 na Pilipino ang mas nauunawaan na ngayon ang kahalagaan ng pagkakaroon ng magandang credit score. Mas marami na rin mga gumagamit ng mga formal na credit channels tulad ng credit cards at bank loans sa halip na lumapit sa mga illegal na loan sharks or mga tinatawag nating 5-6. na nagpapakita ng mas mataas na antas ng financial literacy sa gitna ng pagsubok

0: ayun lamang po ang mabilisang balita sa ating pang-ekonomiya. Back to you, General.
1: Thank you very much, Win. At ngayon, sunod po natin ang balita na mayroong kailangan po sa aviation. Liparan naman tayo. Kasama po si Captain Jarvis Hong.
2: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, para naman sa ating mga balita sa sektor ng aviation. Isang matinding araw para sa flight dispatchers at air traffic controllers natin ang naitala ngayong Miyerkules matapos magbuhos ng malalakas na ulan ang habagat or southwest monsoon sa buong Luzon at Visayas. Ayon sa opisyal na pahayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ngayong 9:30 ng umaga, hindi bababa sa 780 passengers ang direktang naapektuhan matapos kanselahin ang maraming domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport at mga iba pang provincial airports. Kabilang dito ang mga flights sa Cebu Pacific na 5J472 bound for Bacolod to Manila, 5J192 and 193 ng Manila to Cagayan, Isabela and back, and 5J508 and 509 na Manila to Gigarao, Cagayan and back. Hindi lamang flight cancellations sa naitala, mga kapatid, ngayong araw, nagkaroon din tayo ng mga serye ng critical na flight maneuvers sa gitna ng makapal na thunderstorm cells at unstable approach conditions. Isa sa mga ang Central Airlines Flight HLF9849 na nagmula sa Zhuhai, China, patungong Clark International Airport ay napilitang mag-execute ng missed approach sa Clark at tuluyan nag-divert sa Mactan, Cebu International Airport. Apat na malalaking commercial flights naman na nag-execute ng go-around bago ligtas na nakalapag matapos makaranas ng biglang kawalan ng visibility at wind shear sa touchdown threshold. Kabilang dito ang Jeju Air Flight JJA2107 na Seoul to Clark, Philippine Airlines Flight PR111 ng Guam to Manila, Cebu Pacific Flight 5J384 ng Cagayan de Oro to Manila, at PAL Express Flight GAP2520 na Cagayan de Oro to Manila. Muli natin pinaalala sa mga tawapakinig ng go-around at missed approach ay hindi aksidente. Ito ay patunay na mataas na antas ng disiplina at safety first mindset ng ating mga piloto. At sa kabila naman ng masamang panahon ngayong araw, isang napakagandang balita sa regional connectivity ang inanunsyo ng Miyerkules ng Cebu Pacific. Opisyal nang inihayag ng airline na muli nilang bubuksan ang kanilang Iloilo International Hub simula ngayon darating na November 2026 sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga direktang biyahe patungong Bangkok at Singapore. Ayon sa pamunuan ng Cebu Pacific, ang muling pagbuhay ng mga international flights mula Iloilo ay magbibigay ng direktang kaginhawaan para sa ating mga kababayang Iglongo at Negrense nang hindi na kailangan dumaan at may pagsiksikan pa sa NAIA dito sa Maynila. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
1: Thank you very much, Captain Jarvis Ong. Isunod kagad po natin ang balita tungkol naman sa edukasyon. Nasa linya ho si Florence Salmasan. Liparin po natin yung kanyang kinilagyan ngayon. Florence, go!
3: Salamat po, General. At kapapasok na balita, ang Malacanang ay nag-encourage or nag-suspend na ang mga empleyado ay maaring mag-work from home po bukas sa mga government. Naglabas ulit ng Memorandum Circular 131 na inatasan ang government offices na implement yung appropriate alternative work arrangement sa NCR at sa mga ilang mga probinsya. Yan po, General. So work from home ulit bukas ata dahil dito.
1: Oh, talagang hanggang Friday na to, Florence, tingin ko ha. Baka Friday ay magde-declare ulit ng work from home. Kasi itong ulan na ito, tuloy-tuloy ito up to Friday. Yun yung nabasa kong forecast ng nung habagat nito. Kaya hanggang Friday ito ang nakikita ko na dyan. Expect na baka bukas ay mayroong uling announcement. At ito naman ay ginagawa po ng gobyerno para po sa kaligtasan ho ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. Meron ka pang balita dyan, Florence? Bago natin puntahan si Ma'am Divine.
3: Yes po, General. Ito na po ang balita mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Magsisimula tayo sa pinakahuling action mula sa Department of Education. Kasunod ng naganap na trahedya sa Ateneo de Zamboanga University kahapon, nagpalabas ng direktiba ang Department of Education na nag-aatas sa lahat ng School Division's Office na magsagawa ng agarang school safety and security audit. kasama sa sinusuri ang physical access control, visitor management protocols at koordinasyon ng mga paaralan sa mga lokal na unit ng PNP at Barangay Tanod. Kasabay nito na nanatili sa Zamboanga City ang composite team ng DepEd-DRRMS at mental health professionals para magkaloob ng psychological first aid at debriefing session sa mga mag-aaral at guro. Inulit din ng DepEd ang mahigpit na panawagan sa publiko na iwasan pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong balita at video clips ng insidente sa social media. At sa balitang higher education, inilunsad ng CHED sa ilalim ng pamumuno ni Chairperson Agrupis ang pagbubukas ng aplikasyon sa Smart Campus and Digital Transformation Grant Program para sa academic year 2026-2027. Layunin ng programang ito na pondohan ang pagpapatay ng modernong digital laboratories, AI research hubs, at pagpapabilis ng internet bandwidth sa mga state universities and colleges. Kasabay nito, muling pinaalala ng CHED Unifast sa mga kwalipikadong aplikante na pumasok na sa huling 12 araw ang pagsumite ng aplikasyon para sa COSO o Coconut Farmers Scholarship na magtatapos sa August 31, 2026. Sa larangan naman ng technical at vocational na pagsasanay mula sa TESDA, formal nang pinagana ng TESDA sa pamumuno ni Director General Benitez ang pinalawak na micro-credentials at modular certification framework. Sa ilalim ng sistemang ito, hindi na kailangang hintayin ng mga manggagawa ang buong 6 na buwan hanggang 1 taong programa. Maaari na silang kumuha ng stackable skill unit sa mga particular na tech VOC areas tulad ng automated manufacturing, solar PV installation at cybersecurity auditing. Ayon kay Secretary Benitez, ang bawat ko na kumpletong micro-credential ay agad na papasok sa digital skills passport ng trainee upang mas mabilis silang matanggap sa mga naghahanap na kumpanya. At sa EDCOM 2, naging sentro ng pagpupulong ngayong araw ang mabilisang pagresolba sa malaking kakulangan sa Registered Guidance Counselor sa bansa. Ayon sa EDCOM 2, humigit kumulang 5,000 lamang ang lisensyadong guidance counselor sa buong Pilipinas para sa halos 28 milyong mag-aaral. Pinanawagan ng komisyon sa PRC at Civil Service ang pagpasa sa mga panukalang luluwag sa qualification standards para makapag-hire ang DepEd ng School Guidance Associate, mga psychology at behavioral science graduate na sa ilalim sa specialized training upang regular na makapagbigay ng mental health support at early intervention sa mga bata. At panghuli, muling giniit ng DepEd ang kahalagahan ng Industry-Led Sector Skills Council. Ayon sa pahayag ng grupo, mahalagang formal ng isama ng CHED at TESDA ang mga leader ng industriya sa mismong pagbalangkas ng curriculum standard at competency testings upang maging hindi mapag-iwanan ang mga kabataang Pilipino sa mabilis sa pagbabago ng merkado. Binigyang diin ng PIBED sa pamamagitan ng direktang tulong ang pribadong sektor, mas mapabilis ang trabaho para sa mga nagtapos sa senior high school TVL at college program habang naiwasan ang tinatawag na underemployment. At yan po ang sariwa at komprehensibong balita mula sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
1: Yeah, thank you very much. Bago din natin alamin ang mga balita galing kay NET, galing po ng Batangas, galing sa Lipa, alamin po natin ang mga inihandang balita po ni Dr. Divine. Ma'am, pwedeng 2 balita lang po. Thank you.
4: Okay po, General. Low pressure area, naging tropical depression meaning. May bagong weather development ngayong Agosto at 19. Ang low pressure area na minomonitor ng PAGASA ay naging tropical depression neneng, kaya mas mahigpit na ngayon ang pagbabantay sa galaw at posibleng epekto nito sa bansa. Kasabay nito, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa kombinasyon ng mga weather system, maaring magkaroon ng mga lugar na makararanas ng matagal at malakas na pag-ulan. Pinapayuhan ang mga residente sa mabababang lugar, tabing ilog at landslide prone areas na manatiling alerto. Mahalaga ring bantayan ang mga rainfall warning at lokal na evacuation at advisories. Paalala sa ating mga tagapakinig, huwag magsawalang bahala ang mga babala ng PAGASA at local government units sa panahon ng masamang panahon. Mas mabuting maagap kaysa magsipag o lumala ang mga sitwasyong ganito. Ngayon din po meron pa po tayong dagdag na ulat. West Philippine Sea, mas maraming Chinese law enforcement vessel binabantayan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, AFP, minomonitor nito ang paggamit ng mas maraming Chinese law enforcement vessels sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Patuloy na binibigyang pansin ng Armed Forces of the Philippines ang mga kilos ng mga sasakyang pandagat sa disputed areas. Mahalaga ang pagbabantay dahil bahagi ng responsibilidad ng pamahalaang gobyerno ng Pilipinas ang pagpapanatili ng maritime security at proteksyon sa ating mga mangingisda at national interest. Patuloy naman ang koordinasyon ng Philippine military at iba pang maritime agencies sa pagmamonitor ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Samantala, hinihikayat ang publiko na umasa sa official na impormasyon ng AFP Philippine Coast Guard at Department of National Defense upang mabawasan ang fake news tungkol sa mga insidenteng pandagat. Balik po muli sa inyo, General.
1: Thank you very much, Ma'am Divine. Hindi ko na makita si Net. Net, nandiyan yan ka, Mama Net? Wala na, no? Nagpaalam na si Net. Anyway, paalam na tayo. Inabot na tayo ng oras. Jarvis.
2: Okay, sa ating mga kasamahan at sa ngalan ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and stay safe, Pilipinas.
1: At si Ma'am Divine. Go ahead, Ma'am.
4: Thank you so much po muli sa lahat ng palagay sumusubaybay sa ating programang Up Up Pilipinas. At sa ngalan po ng lahat ng ating mga kasamahan, ito po si Dr. Divine Reyes. Hanggang sa muli po, magandang gabi. Back to you, General.
1: Florence!
5: Salamat sa paglipad kasama namin sa impapawid ng impormasyon ngayong araw. Muli ito yung mga boses sa aviation at education. Laging tatanda ng bawat pangarap ay parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at matibay na posisyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take-off bukas sa parehong oras saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo. The sky's the limit, mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
1: Elwin?
0: Hanggang muli tayo at mag-ingat po tayo sa maulan na panahon. Ako po ang iyong kabarkada sa radyo, si Elwin Rea. Magkikita po tayo ulit sa susunod dito lang sa Up Up Pilipinas. Magandang araw at pagpalain tayo.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold, the handmaid of the Lord.
7: Be done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, O Holy Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Oras na lang sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 17 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Kaya naman, good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. You're currently listening pa rin sa the most influential good vibes radio station. This is GV99.9, your good vibes. At sa mga oras na mga vibes ay kasama niyo na si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Kaya naman mga ka-vibes, happy Wednesday evening po sa lahat ng ating mga tao. Oh, ino ba? Happy Wednesday evening. Meron pa bang motivation ang lahat para magtrabaho? Oo. Kasi nga naman, mas nakaka-demotivate mga ka-vibes eh, no? Kapag nakikita mo yung ibang mga tao, mga government workers, ang inyong mga anak, na walang pasok. Sana all sa inyo, ha? Pero tayo mga private... tayo mga private company employees, syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating mga buhay. Umulan o umaraw man yan, tayo ay kakayoda para sa kinabukasan. Pero alam ko mga ka-vibes na sometimes you feel demotivated, sometimes wala na kayong motivation na pumasok pa sa inyong mga trabaho. Pero ito lang po masasabi ni DJ Robbie John na just go back kung bakit kayo or bakit nyo ninanais magkaroon ng trabaho. I know pagod ka na ka-vibes, pero just go back. Alamin mo yung purpose mo kung bakit ka nga ba nagtatrabaho. Diba? Gusto mong magkabahay? Diba? Gusto mong magkapera? Syempre, sino bang may ayaw ng pera? And syempre, diba? Meron kang chinichase na dreams ka vibes. Oo, alalahanin mo lang palagi kung bakit ka nagsimulang magtrabaho. Alalahanin mo lang din palagi kung ano nga ba ang goal ng iyong pagtatrabaho. At syempre, mga ka-vibes, no? You will feel motivated and you will feel more inspired na pumasok sa inyong mga work at galingan palalo. Hindi lamang yung mga crush natin ang magpapa-inspire at papamotivate sa atin araw-araw. Oo, bagkos ang atin din pong mga pangarap. Kasi nga, di ba, Wednesday na ngayon. So, midweek na, pero parang Friday daw. Yung pagod natin pang Friday na eh, pero Wednesday pa lang talaga ka-vibes. Kaya naman, kung deserve mo, kung sa palagay mo deserve mo din ang pahinga, ipagpahinga mo yan this upcoming weekends, ka-vibes. So, palakpaka naman natin dyan. Oo. Anyways, ladies and gentlemen, mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. At syempre, i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight. Kaya naman natili lamang kayo nakatutok dahil makakasama niyo pa ako up until 9 o'clock in the evening. Pero mga ka-vibes, kung meron po kayong mga pa-GV shoutout, song request, yan, yung mga kanta na gusto niyo pong marinig ngayon sa radio, ay pwedeng-pwede niyo po yung isend sa akin. Ito po ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM, kayo magpadala ng inyong mga mensahe. At mga ka-vibes, meron pa kayong other option. Dahil nga po, radio is now online. Sa tulong po ng ating online streaming.
7: What?
6: Basta may internet or data connection ka mga ka-vibes, ay makakasama niyo na po ang inyong mga pinaka-paboritong DJs. Sinisinok na naman ako. Kaya naman mga ka-vibes, bisitahin nyo na po ang ating online streaming which is gv999.live o kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page at i-follow yan sa gv99.9 FM. Nakalagay po doon ang link patungo sa aming online streaming account. Pindutin nyo lang yon mga ka-vibes at napupunta na kayo sa aming online streaming. Anyways, ladies and gentlemen, babasahin ko po mamaya ang inyong mga mensahe, ha. Hihintayin ko ang inyong mga song requests. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo? Mag-send na. Okay. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is No by Meghan Trainor. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tiisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas. Based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
6: Basing, basing!
7: Oo! Oh.
6: Paeg ka, uulan ng bigas?
7: Abay, oo! Para din ako bibili!
6: Pero, nakasako!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
10: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
11: mula sa mainit na palitaan.
12: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
13: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
12: Paano
13: Fred.
12: Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
13: patuloy ang para sa detalye ng
10: hanggang sa umagandang kwentuhan.
13: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
10: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
10: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

Back live on air, mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan, Pilipinas, 6:40 in the evening. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga listeners right now. Yes, it's a very rainy Wednesday evening, mga ka-vibes. Though, normal occurrence sa atin nyo. Araw-araw nang ginawa ng jokes ang pag-ulan na ito. Kailan ba ito titigil? Oo, wala nang batang natuto. Diba? Dahil nga po dito sa ating online classes na namumove na, or dahil dito sa ating pag-ulan, namumove na sa online classes or modular learning itong ating mga chikiting, ang ating mga bagets. Diba kumare? Kaya naman medyo nakakamba na tayo kung sila nga ba ay totoong matututo. Kasi imagine nyo naman, mga ka-vibes, me personally, may first-hand experience po ako ng online learning nung pandemic. And trust me, nung senior high school ako, wala po ako natutunan. Oo. Graduate po ako ng senior high school na walang natutunan. O, kung sa inyo ba na maging ganito ang inyong anak? Di ba hindi? So, pag-pray po natin na matapos na at tumigil na itong patuloy na pag-ulan. At marami na rin sa lungsod ng Batangas, hindi lang sa Batangas, bago sa buong Southern Luzon na naapektuhan nitong hanging habagat po natin ang lumulubog na sa baha. At sa mga panahong ito, mga ka-vibes, dito natin naalala yung mga namalyang flood control projects. Diba? Kaya naman, mga ka-vibes, ha, sa 2028, ayusin ang mga boto. Be wiser na po tayo, mga ka-vibes. Huwag na ang mga korakot. O, ang mga crocodiles sa gobyerno. Itigil na natin ito. I-break na natin ang cycle. At naniniwala po ako na sa 2028 elections ay totoo namang may magbabago na sa wakas sa Pilipinas. Kaya naman, sabay-sabay po natin yung gawin, mga ka-vibes. Nasa kamay po natin ang kapangyarihan. Wow! Okay naman. Anyways, ladies and gentlemen, this time na, oo, para tayo ay mag-review ng ating pag-uusapan for tonight. Ang ating question of the night is, kailan nga ba naging mali ang oversharing? Inuulit ko ba, mga ka-vibes, ang ating question of the night is, kailan nga ba naging mali ang oversharing? So, ibig sabihin, si DJ Robbie na po ang title, ang topic po natin. Dahil si DJ Robbie, napapadalas ang kanyang oversharing dito sa kanyang programa. So, pag-usapan mo natin si DJ Robbie at mga kagaya ni DJ Robbie na bakit nga ba kayo nag-overshare, or in Gen Z term, TMI or too much information. Yan po ang aking tanungan, mga kabayan. Sa palagi niyo ba mali ito? At ano nga ba ang inyong mga stand? For your answers, you can message me sa 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page sa GB99.9 FM. Kayo magpadala ng inyong mga mensahe.

ka, meron ka bang song request na gusto niyo pong makapakinggan, inuulit ko pong ating hotline number na 0926-079-8708. At saka naman po ang ating pong official Facebook page. Pwede po kayo dyan mag-iwan ng mensahe sa GV 99.9 FM. Naiintindihan ba ng lahat? Very good. Dahil dyan, magbalik-tutugan na po muna tayo mga ka-vibes. Huwag ka kasi mag-overshare at huwag mo nang sabihin. This is Huwag na Huwag Mo Nang Sabihin by Kichi Nadal. Muli, ako po si DJ Robby. Only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

broadcasting here live. This is DJ Bobby. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Bobby. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:03 in the evening. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners right now. And especially to all of our ka-vibes na pagpauwi na galing mga trabaho. Palakpakan naman tayo dyan mga ka-vibes. Napakasipag mo talaga. Kahit binabahan na sa lugar niya, wala kang choice. Tignan naman kanina ay nag-ano ka ba eh? Nag-freestyle. Butterfly stroke. Para lang makapunta sa inyong mga trabaho. Bakit kaya wala tigil tong ulan na to mga ka-vibes? Oh no. Dahil nga po ito sa... Yes. Sa Southwest Monsoon. And syempre sa climate change na din mga ka-vibes, diba? In the previous years, hindi naman natin na-experience itong sobrang walang tigil na ulan talaga, oo. Pero dahil nga po sa kapabayaan din natin sa ating environment, dapat naman talagang, dapat bang masisi ang gobyerno mga ka-vibes? Gobyerno lang ba ang nagkakamali at may mali sa mga puntong ito? Diba tayo din mga ka-vibes? Dahil sa ating hindi pagkakaroon ng pagmamahal sa ating Mother Nature, diba? Ito pong climate change ay talaga naman pong ating nararanasan na at talaga namang nagbabago na ang ating daily living dahil dyan. Kaya naman it's time mga ka-vibes na to change na for the better. I-change na natin ang ating mindset, ang ating pong mga gawi patungo po dito sa ating pamangalaga ng ating kapaligiran. Simple yung pagtatama ng basura mga ka-vibes. Ilagay po natin dito sa tamang tapunan. At wag po natin na magputol ng puno. Wag po tayo magputol ng puno mga ka-vibes. Kung hindi po maiiwasan ang part ng trabaho, di ba? Kung ikay may ipapatay yung bahay, di ba? Kailangan mo na matitirahan at kailangan mo ng lupa. Pero mga ka-vibes, siguraduhin po din natin, napapalitan po natin itong mga ito. Hindi lamang ng isa ha. Pag ikaw ay nakasira ng isa, hindi ibig sabihin ng isang puno din ang kapalit nito. Dahil hindi naman tayo sure kung mabubuhay yan. Kung kailangan na 10 to 20 trees or seedlings ang itanim mo mga ka-vibes, gawin po natin ito to protect our environment. Diba? Pero dahil dyan... Hindi po yan ang ating pag-uusapan for tonight. Dahil ang question of the night is kailan nga ba naging mali ang oversharing? Diba? In Gen Z term, TMI or too much information. Ka-vibes. Yan po ang ating kausapin for tonight. So for your answers, you can message me at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page at GV99.9 FM. Yan po ang ating mga contact information. So kung gusto niyo po magpadala ng inyong mga messages, ng inyong mga song requests at mga pabate, ay please... Please, ano? Please, send yun na. Oh, you know what? Anyway, ladies and gentlemen, speaking of your messages na sinend kay DJ Robbie, let's read some of them. Wait lang. Ayan, nakita ko na. Mula dito sa aning ka-vibes na si 4821. Hoy, good evening sa iyo, 4821. Ha? Talaga namang everyday listener natin tong si 4821 at ang aning avid listener. Sabi niya dito, DJ Robbie, magandang gabi sa iyo kapag hindi na lang ikaw ang involve sa kwento pati private life ng ibang tao, kinakwento mo na, mali na po iyon. Maraming salamat 4821 and yes mga ka-vibes, exactly to be exact, corrected by... Mali nga naman mga ka-vibes na kahit private life na ng ibang tao na pinagkatiwala sa iyo, mga kanilang sikre-sikreto ay pinagkatiwala sa iyo tapos isusplok mo pa sa iba, di ba? It's oversharing na ka-vibes. And I think din naman mga ka-vibes na mali talaga ang oversharing eh. Kasi nga over na siya and lahat ng sobra ay mali. Di ba? Lahat ng too much ay mali. Dapat sakto lang. And imagine ninyo mga ka-vibes, no? In a workplace environment. In a workplace setup. Kung ikaw ay mag-share, hindi lang pala sa workplace, kahit sa mga kaibigan mo. Kung ikaw ay mag-share ng mga importanteng bagay na dapat ikaw lang ang nakakaalam, kagaya lang na naman ng iyong mga weaknesses, kagaya na lamang ng iyong mga maling nagawa, diba? At the end of the day, baka
ma-break ang inyong friendship, baka i-betray ka ng ka-workmate mo. Kaya wag mo silang masyadong tina-trust or ka-vibes. Dahil at the end of the day, baka ikaw lang din ang mapahamak. That's a piece of advice that I can give to you right now, mga ka-vibes. Oo. Iwasan po natin ang pag-overshare at super magtiwala sa ibang tao. Kasi people are fragile in terms of keeping secrets. Kung sikreto yun para sa atin tapos shinare mo sa ibang tao, kahit pa yan ay sa ating mga pinakakatiwatiwalaan or pinakakatiwala ang mga tao, mga ka-vibes, there are still chances na baka isplook or sabihin din nila yon sa ibang tao, ka-vibes. Oo, so this is DJ Robbie. This is DJ Robbie giving you warning na, ka-vibes, kahit gano'n nyo paka-close yung tao na yan, kung hindi nyo yung kadugo, kung hindi nyo yan first family, mga ka-vibes, there's a big chance na i-betray din kayo niyan at the end. Kasi nga sabi nila, there's nothing permanent in this world. Kahit friendship pa yan, mga ka-vibes, na sobrang yung binuo ng ilang taon, sobrang dami nyo nang napagdaanan sa buhay, yan din po ay nasisira kapag naging mahina ang kabilang partido. Sana naman may na-realize ka, ka-vibes, ha? Parang itong tawag na ito, parang kay DJ Robbie. Kasi si DJ Robbie madalas na go-overshare dito sa radyo. Pero alam nyo, mga ka-vibes, ha? Kaya din siguro nabuboom ngayon yung mga podcast, yung mga radio, mga online radio, dahil nga po dito sa ating mga sharing na ganito. Kasi nga people get to have perceptions in terms of life. Nakakaroon po sila ng eye-opener. Ala, oo nga, no? Natututo sila sa buhay nila. At the same time, nakakaroon po sila ng perception coming from other people. Kaya siguro masyadong nagbuboom na yung mga podcast at ito mga online or radio natin for today's video. Today's video. Anyways, ladies and gentlemen, yan po ang pinag-uusapan for tonight. Kailan nga ba naging mali ang oversharing? For your answers, once again, ang ating pong hotline number is 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account na GV99.9FM. And speaking of your song request, mga ka-vibes, ang ating sunod na song request ay mula sa ating ka-vibes listener na si Mary. Shoutout sa'yo, Mary. Sana naman nasa maayos kang kalagayan at busog ka. Kasi nga malamig ang panahon, mga ka-vibes, at umuulan. So masarap kumain. Sana busog kayo, ha? Dahil dyan, ito po ang winning stateside by Pink Panthers. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Oo, ayaw ka na.
5: Wala, joke pala yun.
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
10: At muli po akong nagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 7:32 in the evening. How was your Wednesday, mga ka-vibes? May something bang good na nangyari sa inyo? Oo. I wish naman na very prosperous. Prosperous! Ang inyong naging week. Yung inyong maging Wednesday ka-vibes. Oo. At dahil dyan, for your answers, ano pong question of the night and ang inyong mga kasagutan po sa lahat ng tinatanong ko sa inyo. Okay naman, song request at ang inyong mga pabati ay ang aming pong hotline number is 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Okay mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan for the night ay kailan nga ba naging mali ang oversharing. At dahil dyan, basahin natin ang inyong mga mensahe. Ayon dito sa ating ka-vibes, si 1734, kapag nag-share ka online habang galit ka, baka pagsisihan mo lang rin pagkatapos. Maraming salamat ng 1734 sa iyong mensahe. And exactly, to be exact mga ka-vibes, sometimes kapag hinahayaan po natin ang ating emosyon na mag-take over, talaga namang tayo ay wala ng preno sa mag-overshare. And especially sa online, with the rise of social media mga ka-vibes, diba? Naging platform na natin ito para i-share ang buhay natin sa ibang tao. Pero kailan nga ba natin ito matatawag na oversharing? Well, me personally ka-vibes, kapag nagkakaroon na kayo ng chances na mapahamak ang inyong mga security, di ba? Ang inyong mga bahay, ang inyong mga pamilya, ang inyong pag-share ng inyong mga anak na bata pa, di ba? It's also oversharing for me, ka-vibes. Kasi syempre, masasacrifice yung security ng inyong family at ng inyong household. So, don't post anything in social media na mako-compromise ang inyong security bilang isang pamilya. And one thing din, mga kapatid, sa mga consider ko na oversharing kapag problema sa pamilya na sineshare pa sa social media. And ako sa ganun gagawin namin dyan. Bakit mo ba sineshare? Nangigigil ako. Diba? Bakit nyo ba share yung mga problema nyo? Is it... what's the purpose? Hindi ko talaga maisip kung anong purpose. Nag-ano ba kayo? Nag-fefesh kayo ng simpatsya sa ibang tao? Kailangan nyo ba ng simpatsya sa ibang tao para kampihanan kayo, ka-vibes? Huwag ganon. Oo. Kung problema yan sa pamilya, ay hayaan nyo na. Sa pamilya nyo, within the family na lang yon, ka-vibes. Oo, huwag nyo na masyadong sinashare. Lalong-lalo na kapag hindi naman siya nakakatulong din sa ibang tao. Parang wala din naman kami marirealize sa problema ng pamilya mo. Diba? Huwag mo na lang din i-share ka, vibes. Though hindi ko naman kayo masisisi kung ano mga sinashare nyo sa social media. Dahil social media platform nyo nga yan, ka, vibes. At meron tayong kanya-kanyang freedom and power to control yon, to control it. And one more thing din na hindi ko ma-atim na nag-o-overshare sa social media, ka-vibes. If nag-po-post kayo ng something about your achievement in life, okay lang yun sa akin. Pero yung purpose nyo naman is para magyabang na. Oh. Magyabang na sa social media. And I was like, bakit pa? Oh, bakit pa natin to pinopost sa social media? Diba? Kanina, oh, experience na naman niya. Oversharing ba? Kanina, I'm just scrolling sa aking feed, sa aking news feed, or sa aking feed, sa social media feed ko. Tapos nakita ko na naman yung aking isang, hindi ko naman siya friend, kakilala ko lang siya nung high school na mas higher batch sa akin for 2 years ata. Tapos, lagi na lang siyang nag-out of the country. Pero alam naman namin na hindi niya pinaghirapan yung pera. Alam mo yun, na masyado niyang fireflex na nasa business class siya, na it's all about him or her. Pero alam naman namin na hindi naman pinaghirapan yung pera na pinambili do. Galing naman yun sa generational wealth. Ang bitter ko doon. Hindi naman ako sa bitter, mga ka-vibes, no? Parang sobra na yung pag-flex niya na every now and then na ganito, na meron pa na siyang moment na naiiyak na siya, pero hindi naman niya pinaghirapan yung pera. Bakit ka maiiyak? Salamat daw doon sa blessing, pero at the same time, hindi naman niya pinaghirapan, hindi naman siya naghirap para makamit yung blessing na nararamdaman niya. Diba? Kung mapopost ka ng something about your travel, make it aesthetic na lang, or... just don't make it na parang gusto mong maging influencer sa iba. Just don't make it na parang gusto mong mag-sound inspiring sa ibang tao kahit in the first place, the people who actually know you, wala ka namang ginagawang inspiring sa buhay mo. Oo. Kung yun ay aesthetic na travel mo, okay, katanggap-tanggap, di ba? Kasi we want an aesthetic feed, lalong-lalo na kami mga Gen Z's. Talaga naman yan ang bumubuhay sa amin. Oo. Kahit kada kain, kada labas, ay hindi mawawala picturan. Mga OOTD ka doon. Pero if you're going to share something naman na pagmamayabang lang, na hindi naman yan pinaghirapan, di bali na lang nga talaga kapag pinaghirapan nyo, mga ka-files. Kasi may nakita akong post sa social media na kung saan na first time daw niyang mag-business class. After 15 years ha, after 15 years sa pagtatrabaho, ay first time niyang nakapag-business class. At ito'y walang halong yabang. Imbes na mayabangan ako, ang naramdaman ko lang talaga is na-inspire palalo akong magtrabaho at magpursige sa buhay. Ganun dapat ka, vibes. Yung paglapag ng pagkain niya, syempre iba yung pagkain sa business class economy, ay talaga namang medyo maiyak-iyak na siya. And ako din, while watching the video, ay parang medyo nangiyak na rin ako sa kanya. Oo, kasi parang na-feel ko yung kanyang emotion and hardship niya na finally na na-attain niya na yung kanyang mga goals sa buhay. And sana mga ka-vibes, we're wishing na every one of us is ma-attain natin ang goals natin sa buhay. Just keep on working hard and disciplined, mga ka-vibes. Oh, siya, napapa-overshare na si DJ Robby. Dahil dyan yan po ang aning pinag-usapan for tonight. Kailan nga ba naging mali ang oversharing? For your answers, once again, ang anibong hotline number is 0926-079-8708 or sa anibong official Facebook page kaya mag-message. It's GV99.9 FM. Mga ka-vibes, sabi po pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Kaya naman ang panghinihintay nyo at magbadala lang kayo ng inyong mga mensahe. Bing, bing, bing. Pero bago yun, magbalik-tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na ubinin ay dinededicate ko sa lahat ng ating mga biyahero. This is Biyahe by Jensen Gino. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And I'm back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi, mga ka-vibes. And wala naman. And good vibes evening po sa lahat ng ating mga listeners. At ngayong gabi nga po ang ating pinag-uusapan yan. Sharpen. Ang ano pinag-uusapan ay ang atin pong question of the night. Na kailan nga ba nagiging mali ang oversharing? So kanina nga nabigay ko sa inyo, mga ka-vibes, ang ilan sa mga bagay kung kailan nga ba nagiging mali ang oversharing, like in social media, what are some of the negative effects of oversharing. Pero alam nyo ba ang ibig sabihin talaga ng oversharing? Wow, ang oversharing, mga ka-vibes, ay ang pagbabahagi ng sobrang personal o sensitibong impormasyon sa ibang tao. Halimbawa na lamang nito, mga ka-vibes, ay kapag kinukwento mo agad ang buong problema sa pamilya at sa iyong mga bagong kakilala. Tapos nagpo-post ka rin ng mga super detailed na mga information tungkol sa away o problema pagdating sa isang relasyon, which is very wrong, mga ka-vibes, ha. Huwag po natin gagawin yon, kahit yung mga detalye ng pag-aaway natin just to makapag-fish lang tayo ng simpatsa ng ibang tao para may pumanig lamang po sa atin. Pero imagine ninyo, mga ka-vibes, dalawa kayo sa isang relasyon. Dalawa lamang kayo sa isang relasyon. Tapos hahayaan mo pa yung ibang tao na makialam sa relasyon na meron ka? Very wrong yon, ka-vibes. So bakit nga ba tayo nag-overshare, ka-vibes? Well, unang-una, gusto lang natin na mapakinggan at maintindihan. To the point na sometimes, dahil gusto natin na sobra tayo maintindihan ng ibang tao, kahit yung mga unnecessary informations na dapat na isikreto na lang natin, ay na-overshare pa po natin. Pangalawa is, naghahanap tayo ng connection sa ibang tao. Oo, mga ka-vibes, no? Yung connection sa ibang tao ay sometimes kine-crave din talaga natin yan. Cravings pala. Tapos minsan, nagdadala lang tayo ng emosyon. Kaya nasasabi ang mga bagay na hindi naman dapat natin sabihin at wala naman natin sa plano na sabihin. Kaya naman nagiging problema ang oversharing kapag nagsisika pagkatapos mong magsabi at may naibahagi kang pribadong impormasyon o ginagamit ng ibang tao ang sinabi mo laban mismo sa iyo. Hindi masama maging open, ka vibes, pero ang mahalaga is alam mo kung kanino, ano at gaano karami ang dapat mong ibahaging impormasyon sa ibang tao. At yan nga po, mga ka-vibes, ang ating pinag-usapan for tonight, na kailan nga ba naging mali ang oversharing. At ito nga pala, ha, kanina binibigyan ko lang ng shoutout si 5870 na nag-song request sa atin ng Love Story ni Taylor Swift. Siya po ay aking napagbigyan, mga ka-vibes. Kaya naman kung kayo po ay meron sariling kanta or awitin na gusto nyong mapakinggan sa radio right now, please send it to me sa amin pong hotline number na 0926-079-8708. O kaya naman, mga ka-vibes, sa amin pong official Facebook page sa GB99.9 FM, kayo mag-message. Ding, ding. Ano pa ang hinihintay nyo, mga ka-vibes? Mag-message na. Oy. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Ibibigay ko na sa inyo. Mamali-mali. Ibibigay ko na po sa inyo, mga ka-vibes, ang kwento ng buhay ng isa nating ka-vibes sa Barkada Confessions. Kaya naman, manatini lamang kayo na katutok ang mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some Oh So Good Vibes music para sa inyong lahat. Ito po, si Ariana Grande sa awiting Bloodline. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

sa kumot at nanginginig sa taas ng lagnat. Nagsimula ang lahat nung isang araw nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at mabilis na bumaha sa aming kalsada. Dahil kailangang iligtas ang aming mga gamit at tulungan ang aming mga kapitbahay, lumusong ako sa baha. Pag-uwi ko, kahit nakaligo naman ako agad ng malinis na tubig, sinimulan na akong panlamigan at sumasakit ang aking buong katawan. Ngayon ay mas mataas na po ang aking lagnat. Nananakit ang aking ulo at nananakit din ang aking mga binti. DJ Robbie, nag-aalala rin ako para sa girlfriend kong si Inday. Galit na galit siya sa akin. Dahil bakit daw ako masyadong nagpakabayani at lumusong sa baha na walang suot na bota o proteksyon. Mahal ko siya at ayaw kong mag-alala siya, pero masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Nagmamahal, Dodong. Well, Dodong, una sa lahat, saludo ako sa iyong pagiging matulungin sa kapwa mo. Ngunit tama rin naman ang girlfriend mong si Inday na kailangan mo rin mag-alala sa iyong sarili. Ang pag-alala ni Inday ay tanda lang yan ng kanyang labis na pagmamahal sa iyo. Ang tubig baha ay talamak sa mga bakterya tulad ng leptospirosis mula sa ihi ng daga at iba pang impeksyon. Kaya naman magpatingin ka agad sa doktor. Huwag mo itong ipagsawalang bahala. Pumunta ka sa pinakamalapit na health center para masusi agad ang iyong kalagayan at mabigyan ka agad ng agarang gamot para sa leptospirosis o iba pang gamot. Dodong, kailangan mo rin kausapin si Inday. Magpasalamat ka sa kanya dahil sa labis niyang pag-alala sa'yo. Sabihin mo sa kanyang naiintindihan mo ang galit niya at nangangako kang mag-iingat na sa susunod. Magpagaling ka agad, Dodong. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Dodong. Ikaw ba ay may masasabi sa kanya? Mag-message lamang sa 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV 99.9 FM. Para sa lahat ng mga ka-vibes natin na walang tahanan dahil sa dilubyo na ating nararamdaman. This is Tahanan by Elmano.

Mga ka-vibes, magandang gabi po sa inyong lahat and you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:42 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And sana po ay naging masaya po ang inyong mga Lunes, Martes, Miyerkules. Miyerkules! Hindi ko sila naman Tagalog ng Wednesday eh. Oo. Ang inyong mga Miyerkules, mga ka-vibes ha. Sana puro-puro kayo ng good vibes at saya. Sana magtuloy-tuloy yan hanggang matapos ang linggo at taong ito at ang inyong mga buhay. Diba? Sana puro-puro lang tayo ng good vibes at saya. Pero the reality of life, syempre every now and then makaka-face din tayo ng mga problems, struggles, pero hindi naman yan ibibigay sa atin ng Panginoon ng universe o kung sino man ang inyong pinaniniwalaan ka-vibes kung hindi nyo po ito kayang lampasan. Yan po ang inyong laging tatandaan ha. Kaya naman sa lahat na mga na-down na ngayon, okay, lift your chin up and face those problems dahil I know na kaya mo yan ka-vibes. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 up until now na mag-alas 9 ng gabi. Bukas mong muli ay makakasama niya si DJ Robbie dito po sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At dahil dyan mga ka-vibes, hanggang sa huli muli ka-vibes at para nga sa huli. Para nga sa huli. Para po sa ating bye-bye song, ito po ang awiting hanggang sa huli. By SB19. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes. Good night. And stay dry. Mga ka-vibes.

0: Again. That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
5: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
7: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
5: Kasama nyo kami
8: dahil ang GV99.9
9: ay nasa online na.
8: At syempre, mas pinasaya pa.
9: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
0: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
10: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yeah.

0: eating that poop. We are drowning your river.
1: Oh, shit, baby.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Facebook page
1: para sa link ng online streaming
0: o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
2: dito sa GB 99.9, your good vibes.
3: Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
1: Rentahin na!
2: GB99.9!
1: Rentahin na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Good Vibes.

0: Cheerio.
1: 30
2: anyos na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 na tayo, mga ka-vibes.
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: my face.
1: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Diba? Pag kami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
3: Robby! Robby!
5: DJ Robby.
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Trentahe na kami!
2: GB99.9 Trentahe na tayo, mga kabay!
3: Trentahe na!
4: Trenta!
5: GB99.9
4: Trentahe na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Rico
0: Maraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Kiko Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
2: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Pump Me Up.
1: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 30! 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
6: 30 na tayo, mga ka-vibes!
7: 30 years na ang GV99.
8: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
6: GV99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita. Keeping us GV informed, GV aware, and GV updated ngayong sunny morning, Thursday, August 20, 2026. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 2 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. At dako na tayo sa ating headlines balita. Tropical Depression Neneng patuloy na binabantayan Batangas. Asahan ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. VP Sara hinamon ang palasyo na ilabas ang lahat ng travel authority at gastos ng mga opisyal. Cardinal Tagle nananawagan sa mga magulang na mas gabayan ang mga anak. DOE palalawakin ang waste to energy program. Target na kuryente itinaas sa 400 megawatts. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Tropical Depression Neneng patuloy na binabantayan Batangas. Asahan ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Hey Frankie, magandang umaga. Mga ka-vibes, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang Tropical Depression Neneng na huling namataan sa layong 390 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes, bandang stress ng maling araw. Maximum sustained winds na nasa 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong Neneng pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at inaasahang patuloy na makaaapekto sa kondisyon ng panahon sa Luzon. Samantala, nananatili ring nakaaapekto sa malaking bahagi ng bansa ang habagat. Para sa lalawigan ng Batangas, ayon sa regional forecast ng PAGASA, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagtulog-pagkidlat. Posible ring makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran. Nasa 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang temperatura sa lalawigan habang katamtaman hanggang sa maalo naman ang kondisyon ng karagatan. Nagbabala rin po ang PAGASA na maaaring magkaroon ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Kaya naman pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga nasa mabababang lugar at mga lugar na madaling bahain o gumuho, na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather updates mula sa PAGASA. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9. Your good vibes.
1: At VP Sara hinamon ng palasyo na ilabas ang lahat ng travel authority at gastos ng mga opisyal. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Hinaman ni Vice President Sara Duterte ang Malacañang na maging bukas sa publiko pagdating sa mga travel authority at gastusin sa biyahe ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ito ay matapos isa publiko ng palasyo ang kanyang planong pagpunta sa Japan. Pero ayon sa Malacañang, walang gastos ang pamahalaan para sa naturang biyahe. Kinumpirma rin na kinansela ng tanggapan ni Duterte ang Travel Authority noong August 18 matapos magbago ang kanyang plano. Dahil dito, giniit ng Vice Presidente na kung hinihingi ang transparency at accountability sa kanyang tanggapan, dapat ganoon din ang gawin sa lahat ng government offices. Hiniling ni Duterte na ilabas sa publiko ang mga kaukulang travel expenses at paggamit ng pondo ng bayan para sa mga biyahe ng opisyal. Kunisyon din ang ilang ulat tungkol sa kanyang planong pagpunta sa Japan na aniya ay hindi napapanahon dahil nagbago na ang kanyang mga plano. Hiniling niya sa media na tiyaking tama at napapanahon ang impormasyong bago ito ilabas Nagbabala ang Vice Presidente na ang patuloy na pagsisiwalat ng kanyang mga schedule ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang seguridad at kaligtasan. Samantala, ipinagtanggol naman ng palasyo ang pagsisiwalat ng travel authority ni Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, isang public official si Duterte at may ginagamit na pondo ng gobyerno para sa kanyang security at staff na tinatayang umaabot sa 7 milyong piso. Dahil dito, sinabi ni Castro na may karapatan ang publiko na malaman kung paano ginagamit ang pera ng bayan. Giit pa ng palasyo, transparent ang administrasyong Marcos pagdating sa mga biyahe ng Pangulo at maaari ring umano humingi ang media ng kopya ng travel authority ng mga opisyal habang ang mga gastusin ay sumasaalalim sa dokumentasyon at pagsusuri ng Commission on Audit o COA. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, Cardinal Tagle na nanawagan sa mga magulang na mas gabayan ang mga anak. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, nananawagan nga si Cardinal Antonio Tagle sa mga magulang na mas tutukan at gabayan ang kanilang mga anak kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Tagle, mahalagang maipakita ng mga magulang at lolo't lola sa mga bata ang tamang pakikitungo sa kapwa at kung paano gumawa ng mabuting desisyon. Lubos ding ikinalungkot ng Cardinal ang naganap na pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City kung saan dalawang estudyante ang nasawi. Sinabi ni Tagle na kakarating lamang niya mula Papua New Guinea noong Martes nang mabalitaan ng insidente. Sa kanyang misa sa Parish Church of the Holy Sacrifice sa University of the Philippines Diliman, pinag-isipan ng Cardinal kung ano ang maaaring nagtutulak sa isang bata para pagplanuhan at isagawa ang karahasan. Binigyang diin ni Tagle ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa loob ng pamilya, lalo na sa tahanan at hindi lamang sa pagiging abala sa mga cellphones. Nagbabala rin siya laban sa labis na pag-asa ng mga bata sa video games at artificial intelligence o AI bilang gabay sa kanilang mga desisyon dahil hindi umano nito kayang palitan ang tunay na damdamin at gabay ng tao. Paalala ng Cardinal, bago mo gumawa ng anumang desisyon, mahalagang tanungin ng bawat isa ang sarili kung anong uri ng puso at intensyon ang nagtutulak sa kanila na gawin ang isang bagay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At sa ibang balita, sa GEA All Charge, muling sinuspinde ng ERC hanggang December. Sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Muling ipinagpaliban ng Energy Regulation Commission o ERC ang paniningil ng 0.0371 pesos kada kilowatt hour na green energy auction allowance o GEA All Charge para sa mga billing month mula September hanggang December 2026. Nauna nang sinuspinde ang naturang singil para sa Mayo at Hunyo at pinalawig naman ang suspension para sa Hulyo at Agosto. Ang ayon sa ERC, meron pang mahigit 556.9 million pesos sa GEA All Fund nitong August 5. Sapat umano ang pondong ito para matugunan ang tinatayang buwan ng bayarin sa kwalipikadong renewable energy developer kahit may tatlo pang bagong planta na inaasahang makapasok sa programa. Inatasan din ng ERC ang distribution utility, retail electric supplier at National Grid Corporation of the Philippines na tiyaking ang walang GEA All Charge na isasama sa mga billing statement sa loob ng mga panahon ng suspension. Nagbabala naman ng komisyon na maaaring patawan ng show cause order at iba pang kaukulang parusa ang mga collection agent na hindi susunod sa kautusan. Ibig sabihin, pansamantalang hindi muna sisingilin ang natural ang naturang GEA All Charge sa mga billing ng kuryente mula September hanggang December 2026. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At DOE palalawakin ang Waste to Energy Program. Target na kuryente itinaas sa 400 megawatts. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Palalawakan ng Department of Energy o DOE ang Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan gagamitin ang mga basurang hindi na maaaring i-recycle bilang karagdagang source ng enerhiya. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang problema sa muling pagtatapon at patuloy na pagdami ng basura sa bansa. Sa ilalim ng programa, layunin ng pamahalaan na sabay na matugunan ang problema sa waste management at makatulong sa pangangailangan ng bansa sa kuryente. Itinaas ng Department of Energy sa 400 megawatts ang target na installation capacity sa ilalim ng special auction round for waste to energy. Mas mataas ito kumpara sa dating target na 230 megawatts. Nakatakda naman ang auction proper sa Oktubre ngayong taon. Ang mga mapipiling proyekto ay inaasahang matatapos pagsapit ng katapusan ng 2028 habang target na magsimula silang maghatid ng kuryente pagsapit ng katapusan ng 2029. Gayunman, iginiit ng DOE na kailangang sumunod ang mga proyekto sa mahigpit na environmental at technical standards upang matiyak na ligtas at responsable ang paggamit ng basura bilang pinagkukunan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng Waste to Energy Program na isang pamahalaan na gawing kapakipakinabang na enerhiya ang bahagi ng basurang hindi na mapapakinabangan sa recycling habang tinutugunan ang dalawang mahalagang problema, ang waste disposal at ang pangangailangan sa karagdagang supply ng kuryente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Bat Protection Dike sa Nauhan Oriental Mindoro na pinsala. Mahigit 1,000 residente posibleng maapektuhan ng baha. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Sinusuri ng mga provincial authority ng Oriental Mindoro ang isang napinsalang protection dike sa Barangay Arangin, Nauhan. Matapos wasakin ng malakas na agos ng Bagto River ang malaking bahagi ng istruktura. Isinagawa ang inspeksyon itong Miyerkules, August 19, sa pangunguna ng Provincial Engineer Eddie Lu Tejido upang malaman ang lawak ng pinsala at matukoy ang pansamantalang hakbang para mapigilan ang tuluyang pagkasira ng dike. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa Bagto River kasabay ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Barangay Chair Joel Ramos, kinatayang nasa 30% ng Barangay Arangin ang maaring direktang maapektuhan sa pagtuluyang bumigay ang dike. Posibleng umabot sa mahigit 1,000 residents ang malalagay sa panganib dahil sa pagbaha. May 7 pamilya na ring naapektuhan sa mga naunang pagbaha habang 17 families naman ang pansamantalang lumikas nitong mga nakaraang araw. Nagpabala na rin si Ramos na hindi lamang Barangay Arangin ang maaaring maapektuhan kapag tuluyang gumuho ang dike. Maaari ring umabot ang tubig baha sa mga kalapit na barangay, Mulawin, Aurora, Masagana at Evangelista sa Nauhan, pati na rin sa Barangay Canubing sa Calapan City. Sinusuri na ng provincial at municipal governments ang agarang pangangailangan ng mga residente at mga posibleng pansamantalang hakbang para mapatibay ang mga lugar at maiwasan ang mas malawak na pagbaha. Samantala, nananawagan si Ramos sa mga residenteng nasa posibleng maapektuhan ang lugar na manatiling alerto. Maghanda sakaling kailanganing lumikas at maghigpit na bantayan ang level ng tubig sa Bagto River habang patuloy ang pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At outdoor tourism activities sa Nasugbu, Batangas, sinuspinde dahil sa masamang panahon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Mga ka-vibes, suspendido muna ang lahat ng outdoor tourism at recreational activities sa Nasugbu, Batangas dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon sa Municipal Tourism Office, kabilang sa pansamantalang ipinagbabawal ang swimming, hiking, island excursions at iba pang kahalintulad na outdoor activities. Pinapayuhan naman ang mga tourism worker, resort operator, tour guide, boat operator at iba pang tourism stakeholder na ipaalam sa kanilang mga bisita ang naturang temporary restrictions. Hinikayat din ng lahat na unahin ang kaligtasan at iwasang tumanggap o magsagawa ng anumang aktibidad na maaaring maglagay sa panganib sa mga turista. Nasa ilalim na rin ang state of calamity ang Nasugbu, Batangas dahil sa malawakang pagbaha na dulot ng malalakas na pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat. Kilala ang Nasugbu bilang isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista sa Batangas dahil sa mahabang baybayin, mga resort at mga outdoor activities. Kaya naman habang patuloy ang masamang panahon, mahigpit ang panawagan ng lokal na pamahalaan na unahin ng kaligtasan at ipagpaliban muna ang outdoor activity hanggang maging ligtas ang kondisyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: 11 years old na bata sa Mabini, nasawi matapos tangayin at malunod sa baha. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Nasawi ang isang 11 years old na batang lalaki sa Mabining, Batangas matapos tangayin ng malakas na agos at malunod sa tubig baha sa sagsagan ng malalakas na pag-ulan dala ng habagat. Kinilala ng Calabar Zone Police ang bata bilang si Terrence, residente ng barangay San Jose. Ayon sa ulat, naglalaro ang bata kasama ang dalawang kaibigan sa binahang lugar sa barangay Anilao East nang mawalan nito ng balanse at mahulog sa malalakas na agos ng baha bandang alas 5 ng hapon. Ilang minuto bago siya natagpuan at agad sa na isinagawa ang pagsagip. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na siya nailigtas. Paalala ng mga magulang at residente, lalo ngayong panahon na malalakas ang pag-ulan, huwag hayaang maglaro o lumapit ang mga bata sa baha, kanal, ilog at iba pang lugar na maaaring magkaroon ng malalakas at bigla ang agos ng tubig. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Batangas City Government nagpaalala sa mga magulang, bantayan ang mga anak habang suspendido ang klase. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Nagpaalala ang pamahalaang lungsod ng Batangas sa mga magulang na mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak habang suspendido ang face-to-face classes dahil sa masamang panahon. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang estudyanteng nakikitang nasa labas at gumagawa ng outdoor activities sa halip na manatili sa bahay. Ayon sa Public Information Office ng Batangas City, dapat regular na kumustahin at tiyaking ligtas ang mga anak habang walang face-to-face classes. May ilang estudyante umanong namataan sa mga mall, naglalaro ng basketball, naliligo sa ilog, nangingisda sa Kalumpang River at gumagawa ng iba pang outdoor activities. Dahil dito, hinikayat din ang mga magulang at guro na tiyaking nakikilahok at nakakatapos ang mga estudyante sa kanilang online o modular learning activities habang suspendido ang regular na klase. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na ang suspensyon ng face-to-face classes ay para protektahan ang mga estudyante laban sa panganib na dulot ng malakas na ulan, pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Sa halip na lumabas, inaasahang ipagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng online o modular distance learning, depende sa polisiya ng kanilang paaralan. Nauna nang ipinag-utos ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas, kabilang ang Batangas at iba pang lugar dahil sa masamang panahong dulot ng habagat. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At Quezon Governor Tan nananawagan ng pagkakaisa at kooperasyon sa mga empleyado ng probinsya. Para sa detalye ng balita, nananawagan si Quezon Governor Angelina Tan sa mga empleyado ng provincial government na manatiling nagkakaisa at committed sa pagsusulong ng mas magandang buhay para sa mga residente ng probinsya. Ginawa ni Tan ang panawagan sa ginanap na programa sa Quezon Convention Center nitong Miyerkules kasabay ng paggunita ng 148th anniversary ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ayon sa gobernador, maaari magkakaiba ang pananaw at paniniwala ng mga empleyado sa iba't ibang usapin. Pero mahalaga ang iisa ang direksyon ng pamahalaan ang kapakanan ng napakaraming Quezonian. Binigyang diin ni Tan ang commitment ng provincial government na maglingkod ng may pananagutan, malasakit at compassion at tiyaking walang mamamayang maiiwan. Bago ang commemorative program, pinangunahan ni Governor Tan at Vice Governor Anacleto Alcala III ang pag-aalay ng bulaklak sa Quezon Shrine sa Perez Park sa harap ng provincial capital. Isinagawa rin ang misa sa pangunguna ni Lucena Bishop Mel Ray Uy. Si Manuel L. Quezon ay isinilang noong August 19, 1878 sa Baler, Aurora, na bahagi umano ng noon ng lalawigan ng Quezon. Pumanaw siya noong August 1, 1944 sa Saranac Lake, New York sa edad na 66. Sa ilalim ng Republic Act 6741, idiniklarang special non-working holiday ang Quezon Province ang August 19 bilang paggunita sa kanyang kapanganakan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At tatlong wanted persons nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, tatlong wanted persons nga ang naaresto ng Batangas Police Provincial Office sa magkakahiwalay na operasyon sa Nasugbu, Taal at Tanawan City. Sa Nasugbu, Batangas, isang regional most wanted person ang naaresto noong Agosto 18 sa Barangay Pantalan. Kinilala ang suspect sa alias na JR, 21 anyos at miyembro umano ng CAFGU. Nahaharap siya sa dalawang counts ng rape at walang inirekomendang piyansa. Sinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 14 sa Nasugbu, Batangas. Samantala sa Taal, Batangas, isang 46 anyos na lalaki ang kinilala sa alias na Jeffrey ang naaresto naman sa Barangay Apakay noong Agosto 19. Isinagawa ang search warrant operation dahil sa paglabag umano sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Nasamsam sa operasyon ang isang kalibre 38 baril na walang serial number, tatlong bala at isang sachet na naglalaman umano ng hinihinalang shabu at tumitimbang ng 2.57 grams na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 17,000 pesos. Nakuha rin ng ilang drug paraphernalia, weighing scales, aluminum foil, mga plastic sachet at iba pang ebidensya. Samantala sa Tanawan City, Batangas, isang provincial most wanted person naman ang naaresto sa Barangay Darasa bandang alauna ng hapon noong Agosto 18. Kinilala ang suspect sa alias na Romeo, 48 anyos at nahaharap sa kasong frustrated murder. May inilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Pebrero 28 taong 2014 na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Ayon kay Batangas Police Provincial Office Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at iba pang lumalabag sa batas habang tinitiyak na naaayon sa proseso at iginagalang ang mga karapatan ng mga inaaresto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At dako tayo sa ating Good Vibes Balita, Batang Pitcher. Mula sa Los Baños, Laguna, wagi sa Best Era Awards sa Asian U12 Baseball Championship. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Karangalan ang hati ng isang batang atleta mula sa Los Baños, Laguna matapos makuha ni Marian Liron ng Philippine U12 National Baseball Team ang Pitcher Award for Best Earned Run Average o ERA sa 2026 7th BFA U12 Asian Baseball Championship sa Xiaoshan, China. Kinilala si Liron dahil sa mahusay niyang performance bilang pitcher sa kompetisyon kung saan nakalaban ng Philippine U12 team ang mga batang atleta mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang ERA o Earned Run Average ay ginagamit sa baseball para masukat ang pagiging epektibo ng isang pitcher. Pinakita nito ang ilang earned runs ang karaniwang na ipapahintulot ng isang pitcher sa bawat siyam na innings. Mas naging espesyal ang pagkilala kay Liron dahil bukod sa kinatawan niya ang Pilipinas sa international competition, dala rin niya ang pangalan ng Los Baños, Laguna kung saan bahagi siya ng lokal na baseball program. Patunay ito na sa murang edad, kanyang magnini na mga batang atletang Pinoy sa international stage sa pamamagitan ng sipag, disiplina at dedikasyon. Mabuhay Marian Liron at ipinagmamalaki ka ng Los Baños at buong Pilipinas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:25 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at kasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.